0: kese
1: na semna anya ne
0: na semna anya ne de na otwaso a
1: okase
0: okase
1: wo de opidua mame
0: wo de 10,000 wo de opidua de en
1: amame
0: aha
1: wo de opidua mame na me de
0: na me de
1: wo de opidua mame david
0: wo de opidu 10,000 ama david
1: na me de
0: na me de
1: no de mame
0: wo mame ta
1: de na de na ka me bi
0: efe de na ka me bi
1: sa ahini e no
0: sa ahini e no
1: efe da no ala
0: efe da no no
1: e kro no
0: e kro
1: so tuni si david
0: so etu na ne ye de
1: e sa ni so
0: eti hasi David abeye soro
1: tamfo
0: kesiye papa papa
1: nyano bekuno
0: ame duru ba bi kura no na David e bo ni shenku ama soro koto pia shanko de wash David afam ban
1: no wiwi no kura
0: shanka urade
1: amen
0: bible se fiti sada no soro shase si otu na ne ade ade David sana ene usu tifie yi mu fiti modi mobi a ubo entem bia ya usoro ko wadwuma sadia usi ye serious wo wadwuma sadia we du kra wa de ye fenti efie ho no enipa gira enipa ne bititi tifie wa wo pie kra wo ko no na ye twetwe awuachi
1: di ho fe
0: ishaka urade
1: amen
0: sana semu ye ye ose fiti wo ko no Saul etu ne ni
1: san David
0: etu ogbo di tim cross wo nya na oba de en
1: bekuno
0: according to 1 Samuel chapter 19 verse 1 no ogbo ni tim se obekuno tie 1 Samuel chapter 19 verse 1
2: ose na Saul ka chere ba Jonathan
0: na Saul ka chere ne ba Jonathan
2: en ko nyina se
0: en ne ko nyina se
2: okum David
0: wo nya de
2: wo okum David
0: o tai na koko duru sai afa kura de no nya na oba de en
1: bekuno
0: ti assembly ye pao na yen shade a ema urade shira David according to 1 Samuel chapter 24 1 ni nyina wa utie ye tro 1 Samuel chapter 24 aha 1 Samuel chapter 18 to 6 to 9 say
1: opaneku
0: okoku golat na obalo
1: made nyo
0: made pinti ni asa
1: ne anije
0: ebi esi David ye ku 10,000 Saul ye wo ku 10,000
1: okuma pem
0: na bible say Saul ti asem na anya ne de eti wo bo di trim so ba de wo be ku David eti first Samuel 19:1 say Saul ka kire ne nkro fo atwa ne hunye she nyina se
2: okum David
0: wo sha David ya where dey
1: wo ku no
0: ama opamu David first Samuel chapter 24 verse 1 to 8 you know
2: o si year David e dey so
0: e year David dey dey dey
2: e dey so
0: eti fi asem ni mpo awi asem ne ka na ka wo pe obi aku no
1: Hmm?
0: Yeah. Na ye ni ye
1: mi abo anwa da no nya na
0: tie ni o upe obi aku no Saul e pe David aku no na so ko first Samuel chapter 34 verse 1 na wo si ye ya
2: David
0: e ye
2: so
0: Saul
2: wo ye ni ye
0: ishake urade
1: amen
0: ti asem no na tie ni ye pa ye ya David di ye Saul
1: yes
0: eni pa yi pe na ku ni so bible say David did here o ye ni ye
1: as a chosen in peyanye
0: and when the man were the shade no hu adwem pa e wo David tiri
1: God bless you
0: and o chinchim Saul nsa no je an yidi edo no the man David now o kai stole na
2: verse 4 no
0: verse 4 no ka say
2: verse 24 verse 4
0: to aso
2: na David nipa no ka kire no say
0: na David nipa ka kire no say
2: fe da wa ka kire wo say
0: e da wa ka kire wo say
2: de watam ba ye e be sha wo nsa
0: na de watam fu ba sha wo nsa no
2: why na say de e ye wo ni
0: so de say wo ni so no
2: e be no ani e
0: fe Saul tata David ya ama David jani
1: jeno wanye
0: ana ko sha butai bi according to 1 Samuel chapter 24 no okosha abutan numu no ana Saul so ne nkrofo ko abutan numu se yekohwehwe
1: mokopane
0: David eti omo na na abutan numu ye wura asia ye wura asia ye wura asia no a de kosi ye nyina ne se na feri ye no omo abre
1: abre
0: ana Saul ne nkrofo pe baabi ana omo die
1: eko ho me kakra
0: shaka urade
1: amen
0: afedi wo mo da wa na Saul famu ada. Saul famu da ye pe. Ana David nkrofo a wona chi na o ma dwene nyen. Wo mo ka che David se David ye. wede eda onyankopon ka se
2: odi otamfo be shawo sa
0: odi otamfo be shawo
2: sa de ope no
0: na waye ne ti se de ope
2: no
0: ebre no ni
1: aye ne
2: David so wi wi ano
0: na David so li wi wi ano
2: cha so batta belia
0: no odi sika ye kura no etia so lien de patekeli ano asemo wo se e de yeba
1: e de papa
0: obi pawaku
1: na wada
0: na nyankopon aboa amani pe ya beja
1: e bo ke
0: na fa no no wa bo modra no wadru ne che no otumi ache sika de twa na tare
1: ei
2: le ka twanti free super queen
0: ah e bo mu nso na mu wo
1: o mpe bo bi ke
0: ganye no ade se bo no a e wo wo butan num no o fa de we ntimi
1: da no dane pa
0: na odi bo ni tiri so na o peche ni ti
2: ei condemn
1: them to get
0: the assembly ye pa wo o pe bo bi na ko de bo di peli tiri na o peche no na su David hu se ese se odi aketua de ehye wo hye
1: yes otene
2: eno achi David akoma boni
0: pa na babo se David tia atade ani mpo no na koma ebo no pele
2: so cha ocha so atade ani
0: se wo cha so atade ani
2: okache nipa ne se
0: ano okache nipa ne se
2: awurade manem pale me se
0: awurade manem pale me se
2: eya mi wura awurade asa no
0: ye awurade
1: amen
2: na mate me samaka
0: de na mate me samaka de
2: awurade asa no
0: ye awurade ani ade
2: asa no awade manem pale
0: sa wuti kuro bi mu pa ne yesi yenko leba wanko
1: eh
0: ne yakofa police
1: ina mponfo
0: ne police fo san isanke urade
1: amen
0: kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri na amle bi da ho na onim kuro num ne wo huri na police ne ne suusu wo huri amle dum chao na police ne ne mem kwa waka sa ho sha wo be san wachi no be yi police
1: da we re konyi
0: ah anyamle eno ade se wo kra anwaka bi modi anyabet first trip
1: chana for the kisini bi
0: ma moto adi nanim di america ba na wo hwegu akwa no so police le ne so
1: amen
0: na so David that tempo e woni tirim na ohu se ayureto ye urade di enti
2: ampale me se
0: asemo kan ne se ampale me se
2: me se ka de urade asa no
0: me se me sha ka de urade ayi
1: asala no
0: ena no pese obi adu body bia me na hwa konmu a mane mpale wo se
1: bukuno
0: ubekuno mane mpale wo se wo de body betua le ka mane mpale wo se wo bobo ndua mane mpale wo se odi ne beti nduro so ishaka urade de
1: amen
0: mane mpale wo sister bi wo se bra bi a promise me so be wa no ena wa kye bla no an fie mi nsa ma brand new university brand new year afi brand no be ka kire ne se eh
1: in the class
0: enye osere no a we dia wade ono ne ne okan ne so se di obuanti eh obesum no
1: please ka bi dia sum no
0: brand sister ni gina brand anim no se eh obesum me anka wo anka meto be be focus ya just 3000 na the way you were the way you were you
1: internet there
0: eh ose wo me mo ho ka kasi o
1: eh
0: e bibi fo ko shia santi ko shia 3000 en am do be yi we fina ay urato ya urade dia
1: e kasem
2: je wa sa ne mele
0: o si wa sa me bra san fie mi nsa na sister na sha se bobo bra jo kura free canada ba na ko sho be wa mi
2: so unti
0: unti na enne wa wi esuku wa na wa djuma ya ba ka che me sey
2: usume
0: usume jaidi o kekano na mata santi ko sia just 3000 dem dia je un ko efru usem
1: se nete de
3: en si va
0: obo udi aso ubewu
1: ubewu
0: because a christian is five no o se ma wanu kwen na fa honam ne nyade yan
1: nya bone bi
0: nya bone na nyankofa ansori anyade yan
1: antiao
0: antiao tie ne ye pa o promise obi na de ne to so na se wudi ne hwamo na nipa na nsura urade amfa bone ya nche na so ye na dwe se oyo owo adwuma obaye owo adwuma
1: ba we ke tiawo
0: sister me she bla na nim se o se bla jan ka de o ke tane de
1: o di agro
0: me ntie hwe anka o asante ko sia just 3000
2: eje na tama oba ne ehwe le school de na o ye ne class
1: ah don't know ne class
2: ah
0: nti na wiase no na ma woni ba bi urade de ube sinti e ma wa no kwan ti asem ne ye sister Blana yo bibia mala show
1: damaninka
0: na so shashu na kachira urade sa urade open enye ho enye dia mepe
1: yes
0: sebrei oyɛ me dia menim sɛ wo awurade wo bɛma nabam
1: nkɔsɛm
0: fa bɔne kyɛ na fa mfomsoɔ kyɛ na deɛ nipa se ɔyɛ no ɔyɛ no a nyankopɔn de kyɛ no hyɛ no so no so nyankopɔn ka sɛ ɔretaleti te sɛ deɛ yɛyɛyɛ no
1: a
0: akadipa ɛwɔ awiase nyinaa yera
1: kasɔfoɔ
3: nyinaa
0: ihyɛka awurade
1: amen
0: wɔ sɛ mede asante kɔsua 3000 ɛbɛyi wo afiri asase wei so fa bɔne kyɛ obi a wode nato adwuma no bɔne bɛnko a na wɔyɛ a bra yɛpɔ wo kyɛ wa papapapa adwuma wura pɛ sɛ wogye adwuma afiri ne nsɛm yi fa bɔne kyɛ na awurade nso mfa wodeɛ nkyɛwo
1: nokwasɛm
0: bible sɛ david na saulo hwehwɛ no aku no ɛkɔpɛɛ baabi dae david wiawia ne ho na ɔtua n'ataadeɛ na ke david wɔ ho kwan sɛ nkɛseka no kurakura no ɔde wowɔ saulo
1: yɛmyi n'ani baako kora afiri hɔ
0: ɔtua ne ti ɛfiri so nanso wɔamfa nka nipadua no ɔde kyia ɔde kyia ataadeɛ no
2: ano
0: ɛna ɔkɔgyina baabi na ɔbɔ ne saulo ɛna ɔse saulo ei adɛn nti na wokyiatia deɛ nipa yɛdeɛ ɛne wɔ verse 12 hɔ kɔ no adɛn nti na wokyiatia deɛ nipa yɛdeɛ sɛ wokyiatia deɛ nipa ɛkeka a wotumi fa bɔne nkyɛ da
2: sɛ david pɛ waku
0: sɛ david pɛ waku ɛnɛ dɛ asɛm ɔka to asoma no yɛnɛ
2: ɔsesɛ
0: ɛnɛ dɛ
2: wniɛsɛdeɛ
0: awurade de wahyɛ me nsa ɔkyerɛ ne sɛ sɛ wotumi ada ma mɛtumi abɛn ɛde sekɛ yɛ kyɛ w'ataadeɛ no deɛ a na kyerɛ sɛ awurade de wahyɛ me nsa ɛsiane sɛ awerɛtɔ yɛ awurade deɛ nti maanyɛ ɔbɔne fa bɔne kyɛ bra fa bɔne kyɛ sister boy fa bɔne kyɛ adwuma wura fa bɔne kyɛ ɛmfomsoɔ bɛɛ da nipa na yɛ ada wafa ne tirim ka dada headmaster ɛmfomsoɔ bɛɛ nko a na tikyɛne yɛyɛ a adɛn yɛkakakakakakakaka woyɛ hwan woyɛ hwan ti asɛm na tia ne yie paa wokɔ levitical chapter 19 17 to 18 a
2: Leviticus chapter 19
0: 17 to 18
2: 17 to 18
0: okay say
2: and tani wunia wakumemu
0: tianie pa man tani wunia wakumemu
2: kana kwa yonko anim
0: hey wunia from wa kananim
2: na wa so ne hobone
0: ade wo ya ade ye mi de anya mi de ti asem ni ye pa o akwa wo ya de me fa su de bible say kana ka yonko anim
2: na wa so ne hobone
0: na wa so ne hobone
2: ntɔwerɛ
0: ntɔwerɛ
2: na ɛnya nkurɔfoɔ ma ho menasepɔ
0: tio ntɔwerɛ na ɛnya nipa dɛsɛ no ho menasepɔ nipa bi de nipa bi ho asɛm ahyɛ ne mini maama wanya kɔmpɔ ebi anya kɔmpɔ hɛ wokɔ ahemfie a yɛgu hɔ kwa na na sɔre a na ɔho nkɔfoɔ ɔwo n'akyi
1: asɔdɛm dekenfoɔ no
0: ishake urade
1: amen
0: oko aso da mu dia
1: bo
0: ada ada fo no
1: aso fo ni
0: urade yesu
1: urade
2: fo ha obai de fio hu yo eli aso fo na wa aso fo ajidi fo na wa ndio mu ye ha aso fo
0: sai ni pano ba ka chiro ru kra no de ngiro ada ada fo no sai ye ka pastors yi gu ani apostles
1: yi twa mo gu de
0: ai sai ni ni ye free
2: ah how about the show you
0: we are trying to some co headquarters
2: foundation ko for who ah edison no money
0: because oba e won mu di sika no no so ever what ishake urade
1: amen
2: yin na head of force head of one wonder o money ti show hu ye o sofo wa ba no
0: ishake urade
1: amen
0: any pa bi timi fa bone nche wo wiase e ma ku am ye timi fa bone nche
1: because am
0: ye timi kwa ye mpo na mako fo akwa yie na ye che take away ni moto
1: isida
0: ye tumi cha na take away na shoto na fa kan nam ni moto
2: eni cook
0: eno anu no
2: nka cook pu
0: na akwa sha ni minimum e ye na de asoro kwa yie a ye wo ma ye ma mo mo
2: ene ketekawe
0: ketekawe ni ay
2: me na kok
0: ye ni duri aso aye na kok kok se ni akoko bi ye de ma me ne kese
1: aso yale
0: ishake ura de
2: se aso dia ye
0: ni asem we she ni mu na we ja aso le no
1: mi si obi o
0: sister adan otu ma asem show sa o se obi asem shi ni bia no wanye kese da
1: eh de bi odun
0: jem bia na woni padua no he obi asem shi no na asem hanu no onya diabetes onya kumayale
1: high blood pressure
0: and also onya hard blood pressure onya no pressure no onya no double onya ntese de eti wa yanfa bibi anhye wanu ma na wu wu ni bi
2: me yale asofo no aso le ame hwe mo aso no ye omuni me
1: wo bi si da bi si pending question
0: o jibi fa bo na nche
2: me yale ma me
0: hwe ba bo ni se so lenku aye obone a kenani wo yale da ho na aso le ame hwe o
2: ai
0: ma aso le mpanfu ohu wo mo fom so a wo ma ye
2: o mo fom aso le
1: mi si obi o
0: na hye ni mu
1: sofo
0: na
1: aso le
0: wo sia na na wo ma aso le o
2: me
1: as in come bible
0: meba na hye ni mu obi odi asem hye ni mu bia wo nyini nche
1: ntimi nyakese
0: shaka urade
1: amen
2: entare wuni wa kuma mu
0: ntimi mi hye me ne kapre but still bo hu mi no aisha ganes kan nam nam hye
1: shanka so wuni obi adwambane
0: because o time ya o time kwa
1: ade yi
0: miti we me nyire obi wo asem hye mu
1: dabi
0: so what the side tell you say wuni ni mo
1: wow
0: eti na nkwala ho odin no
1: naka
0: nkwala ho odin a omu wo nyina a kire se
1: onyine he mi boni ma obi
0: akura afa ni nua wasa mi se nitiru mu ja awufo mo betwa ho ye fight to tu mu se na nkwala no da so ho
1: obu
2: di agro
0: tie ni epa e ma ye nipa bi asem tumi si won eti wo de ko hospital sa ya sha e ma ni mema kwanum de doso
1: e ma bebere
0: wo ko hospital sa
1: ma doso
0: sa ekuo mi esa we e ma fra e mema
2: ene ma
0: ene e ma wo mo mu ko hospital mo pa ye ma
2: pressure
1: di obi di aye mi
0: otumi de ne kuru bi a wo show no ho adwen e sha ni mu a ne kwano do betere wi
1: no stroke bitim ya stroke ina stroke
2: o be ma ade ade aye mi mu refi
0: bi otumi dwene sa na ka bo na ta so pew
1: obodi tato
0: jege urade
1: amen
0: obi kura tumi de sa ba ho obi mfom so a waye no lord ya sa ba ho ti se de wa firi obi ntuma
2: aja e mani bi so obi sa se quotation last 2 weeks modi ya sole a o simi de bo mu refi
1: be
2: ni kura en be mfemi ya
0: sa quotation ya ye kotui enura quotation be ni yusi obi mo ba ko a oba ema ba kokura do wa ebeti wa bo quotation ni wura fi
2: ese de obi da ye no
0: if you asu de obi da ye no
1: ese ni mu
0: sister adana wo hani padua ne sa fa bo ne che Leviticus 19:18 awaya me dekese
2: and tell who ni akuma mu
0: and tell who ni akuma
2: mu ka yonko ni
0: ka yonko ni
2: wa shwale hobade
0: wa shwale hobade
2: and tore na enya nkrofo ma ho mna
0: enya ni pada se ne ho mna se po
2: do yonko se ho
0: na do yonko se de en fa ni pa wo se mi shawu mu na ubu mu
2: da wa so obi wa dia kan ni sofo kra fom wa
1: nanka
2: sofo no yina tan
0: na yon fom wa yina tan
2: sofo ma
0: so pen ni fom wa
2: sofo ma
0: na ni
2: na na sofo ka che me na anya me de
0: anya de pra no twasem ni ayie ne yekwa ya moma mot de dwes wa moma ekoku no no kwase me ka se me da na me bwa
2: anya me de kra
0: ba bo se kan wo na ni
2: so yo bi a we nyan sani no be no asia obepa wo che wo en fo de sofo wa
0: na on chire mu nchire wo de eti a che mot na na ekoduru wa unya koku
1: nanka
0: e bi pa na mot na sa
1: on fan se utrim
0: hey be she kwa ye bi sister bi ye man bi sa sprite and ye ye mot sister ya kuma o kasa wonche ho be she ndi sa ana me de me mot no ma no em ka je sister me kwa de mot no kwa de amin tampe nti jina fa o sprite ne mam asana de bo to the safe from
2: wa she
0: weo
2: o be she ni mu
0: asolio asofo ne asofo ma be fo akwa ye
1: sia no we kugun wani wa sisi
0: sister harai Matthew 5:33 yesu ka asem bi
1: wo se
0: ah
1: enti se wo de wa ye de ba fo kuti
0: na ha se eduru kwasi ada na wo tem sika na wo de ko nyakopa asoro fie na wo dra sɔre fie hɔ
1: na wɔ sɛ wokae sɛ
0: na ɔno wokae sɛ
1: mitia wo nua
0: a wowɔ asɛm bi tia wo nua
1: na wayɛ deɛ no afɔrebukyia no ani
0: sa afɔdeɛ na wokɔbɔ no wɔ afɔrebukyia no
1: aninakɔna wo ne nua nkɔbɔm
0: kanenakɔna wo ne nua no nkɔbɔm kanea
1: de wayɛ deɛ no bɛma
0: asɛmasi nkoa deɛ mene no bɛbɔm nkoa deɛ ɛna kɛmɛ gya asɔre no
2: na sɛ gya ɛbi twɛ sika gu kɔ wɔasɔrenanka
1: sɔfo bebree
2: ei ne meboa nɛ ba
0: nnipa yɛayɛ yɛaka wɔ fiem
1: manso
0: ohyia wa na wabɔ na no pɔ
1: adwae twi
0: na wɛ sister na nim ne nano a wabɔ no pɔ
1: na ekutia
2: ya akoma cement bag na hene bag aso dance hu no
1: ekutia nyom pa
2: ana akoma tell me aso dem
0: hyɛ kewura de de
2: na ya we hwɛ du
0: ehwehwɛ nim nyamsom ei ehwehwɛ nim nyamsom
2: ese ya
0: ma wabɔ ne se sɛ du wa yɛ de adu aso dem wo
1: na sɔ ka wa sɔ
0: na wo duro na sɔ kai sɛ wo ne obi ayɛ problem
1: sɛ wa yɛ de no ofɔle bu chɛne ni
0: ja yɛ de no wa ofɔle bu chɛne ni
1: na kɔna onu ne nkɔbɔm kanɛ ne sa
0: nkɔbɔm fɛsh
2: aso
0: ba ma ofɔle sika gu
2: ofɔle ba de no
0: ei ofɔle twɛ sika gu kwa ehyira bi ani
2: nkɔpɔs mnyɛ izo
0: wo du wo nua wo asɛm ahyɛ mu den den den den den ebi kura tum kasa aso ba shi de yɛ de ma me sɛ minku na me fa no ntu ana mo ba akokra na maku no
2: ei
1: makwa sɛm bebree
2: ɛsɛ mafo ɛbregu
1: ɛbisi
0: asɛm ne ye pa and it is also verse 43 ne yesu kan sɛm bi
1: verse 43
0: Matthew 5
1: verse 43 no
0: verse 43 now
1: o se mo te sɛ wo ka sɛ
0: nti mo te sɛ wo ka sɛ
1: to yonko
0: ishake wo
1: topic no se do watamfo
0: tie tie tie ɛsra sɛm no
1: o se do watamfo
2: ɛno ano de wo
0: ɛsra sɛm no
2: topic no
0: wo se yɛ den
1: do watamfo
0: ɛna nanso yɛku yɛatamfo memu a asɔda mu mpaebɔ awurade yɛsu tumi biara wɔ mma me fie ɔwɔ mpapa fie
1: firi nyina mpɔn
0: metamfo biara a wɔgyegye me na wɔha me na wɔmpɛ me yie deɛdeɛ ɛna no pa yie mede ɛsoro mprago mede hyehyɛ nasom banku ne nimfa awurade ma ne nte asɛm awurade ma ne nte asɛm awurade a mehwie ɔsoro supaguru ɛgu nasom mesi naso mesi naso mede supaguru ka nano
1: tom
0: medeke supaguru ka nano
1: tom
0: ɔte deɛ bible ne ka
1: dɔwatamfo
0: ɔse dɔwatamfo sɛ obi taa wo a yɛdeɛ
1: dɔno
0: na bible ne bɛkyerɛ wo deɛ nti a dɔ no bible ne bɛkyerɛ wo deɛ nti ɛsɛ sɛ wo dɔ no yɛbɛduru proves wɔ no 25 no no bible no bɛkyerɛ wo deɛ nti ɛsɛ sɛ wodɔ no ɛti bible ne sɛ dɔ w'atamfo
1: yes
0: na wotoa so a
1: mote sɛ wɔka sɛ
0: ɛti mote sɛ
1: ɔmoka
0: sɛ
1: dɔnyɔnko
0: dɔnyɔnko
1: na
0: tawotamfo
1: na medeɛ mesɛ mo sɛ
0: na yɛsu na wodi n'akyi no deɛ
1: monom atamfo
0: ɔno deɛ ɔsew sɛ
1: monom atamfo
0: monom atamfo
1: nhyira wɔ no a
0: yɛsu na wodi n'akyi no ɔhye ɔno deɛ ɔsew sɛ
1: monom atamfo
0: monom atamfo sɛ mose hye no ɔbɛka sɛ obi tuu se a tu bi obi bɔ w'asom a bɔ bi bebi obi bɛ deɛ obi bɛyɛ wo no hwɛ de sɛm ti na yɛ no bɛsɛ wopɛ sɛ woyɛ kristo ni ma pa nyamesom ne ma pa deɛ ɛne yesu kristo adane asɛm no ɛti mu a yɛ a moka keka sɛ yesu sɛ mmara no wamɛhyɛe na ɔbɛhyɛɛ ne ma
1: nontia
0: first one na ɔse obi tuu se atu bi second one na ɔse obi bɔ wabɔ no bi but yesu sakyera ne ɔmem ba
2: ɔsɛ sɛneɛ mam
0: ɛti wɔ se na me yesu memesom a mede ba ne deɛ
2: sɛgya new king new law
0: new law memesom a mede ba ne deɛ mekyerɛ wo sɛ
1: dɔwatamfo
0: dɔwatamfo halleluya
1: medeɛ mesɛ mo sɛ
0: medeɛ mesɛ mo sɛ
1: monhyira wɔn a wɔpa mo
0: monhyira wɔn ma ɔmotaa mo
1: monhyira wɔ se monhyira wɔn a monyɛ wɔn a wɔtaa mo nyinaa
0: monhyira wɔn ma ɔmotaa mo
1: yes
0: na mo saa so nyɛ deɛ
1: mobɔ mpa ma wɔn a wɔha
0: mobɔ mpa yɛ ma wɔ mo a wɔ mo ha mo
1: ne wɔn a wɔtaa mo
0: asɛm na ɛde se
2: agya obi tua ne kosua sɛle bɔ mpa
1: ma tie
0: asɛm na tie na tie ne yie pa wɔ se mobɔ mpa yɛ ma wɔ mo a ɔmo ha mo
1: yes
0: ɛne wɔ mo a ɔmo yɛ deɛ
1: ɔtaa mo na moyɛ mo agya wɔ soro no ma
0: na woyɛ saa ɛna woyɛ agya ɔwɔ soro ne ba ɛti nnipa bebree gu asɔre deɛ ma ɔmo yɛ mo nsa mma
1: ɔne bɔne fakyɛ
0: ɔne bɔne fakyɛ sɛ bible ne sɛ wobɔ mpae mu w'atamfo na wodɔ no na woyɛ w'atamfo yie a sɛ woyɛ saa ɛno na woyɛ nyankopɔn ba
1: ne sɛ womɔ mu kum nnipa no ɛhu
0: ɛti deɛ tiɛ ma a yesu kristo bɛyɛ nyankopɔn ba no ne sɛ na wɔde bɔne yɛ deɛ
1: ɛkyɛ
2: agya wogye wopagya wɔsagye yesu di bia ne nsa yɛ o
0: ɛhyɛka wurade di
1: amen
0: wowɔ akɔ amanneɛ mu sere yesu
1: dabi
0: ɔno kora de wanyɛ obi abɔne biara ibu ni sutura left and right. Hallelujah.
1: Amen.
0: Peter chie se kai no de tebia so
1: simo so baako twa
0: na yesu asaka che peter se peter fasika no she bohanu
1: faso ne bra
0: na de o chie se kai no bo wo se kai
1: e
2: no obi be kun na se obi ye jiwa
0: na ko obi be kun
2: eh
0: na obi de se kai
1: etwa na so a
0: etwa na so a
1: ka o da nyame class
0: na kenye no ane sha ke praise the lord na si yesu christo ma peter hu se e kun nye nipa ko
1: ne kwasam
2: ene wonam ko ishaka urade
1: amen
0: etu osi peter fasika ne shebohanu
1: bi o twen kanta no
0: na de o twen kanta no
1: won kanta
0: no won kanta no tie ne yepa
1: beti
0: yesu christo se so bo pa mo atamfo na mo atamfo di ye na de o ho de bo atamfo a
1: na mo ye mo jawo
0: so ma sa e na wo ye onyankopo wo soro ne ba
1: efise o ma wie pii
0: o no onyankopo no o ma na wie pii
1: ni pa boni ni papa so
0: ni pa boni ene de
1: ene ni papa so
0: ana saka yakopo otonsua obeto agu atene ne fonku afu
2: otonso agu
0: saka
2: wana wontene
1: amen
0: aso otumi tonsuo firisro
1: na
0: wi ni obi onum wi wode bucket yakoso ho
2: wode bi si
1: ni
0: na waso bi
1: di baba pesiedi amen
0: yakopo otumi tonsuo na konfo na nkura na ye ma
1: ma
0: na wo se gale
2: na fuo ekoyi
0: ama kai madafo sofu bi a wode abrofu wode abrofu na da bo abrofu enhyei ento da na abro ni nyina eseye ishake urade
1: amen
0: da kunjo jamu ta ekona ofuru ana ukọ antwa no
2: kenyase
0: isho jamu ta mi ye jira kenyase ye huse yes esho na eto Antoine kwan sui bo wira yi
2: na Antoine kenya kwa bene wa
0: atoya aye duru kenya se me pete kakra bi ne jaye ana kwan se sofo we de me kwa kohwe Antoine se nsue na ta duru wa o duru Antoine nsue na ta Antoine bo wira kwan so go tem fre secondary school ashe wo nyina tai Antoine secondary school form lo kwa mo nyina ye nsue a question is
1: oh God is a wrong
0: some me so for me to genya say ya ma do brofuo nyankopo wantumi antonsu
1: God is a wrong God
0: na to anua ma konfo brofuo
2: eh atonsu guso
0: tie ni o wasi nyankopo ma ni suo to a
1: guni papa
0: so na ke suo to me topa na obi anu ma petesi na de bucket yakoso ho na wenye bia kodwale
1: bia ba pesie asaidi
2: otonso gu ona otene
0: osi nyankopon no a yesom no no otonso gu a omo omotene
2: na wona wontene
0: so ene woma wo omotene so asani ye pa otonso gu omo omotene ene woma omotene so
1: asimo do na odomo a
0: eti se odo obi odo wa
1: aketue be na mo
0: aketue bia na nya de ade tiene ye pa odo obi odo wa
1: aketue
0: bia nim na mom na ame kire en se ke obi kan na se wodo no a
2: na ye si
1: wo ke tata wo
0: ti asem ni o o se wodo de odo wa o nya ketu e but odo de ota wa aketu awu
1: yes
0: na o tu aso a
1: na to jefo so nya sara
0: na ato jefo so wo mo ya sa abonefo
1: e mo ya sa
0: wo mo ya sa abonefo kura no bible so mutum de bone che
2: yes
0: wi fuo tumi de bone che wi fuo mpo
1: mo shi kor mo
0: fuo mo shi abes
1: mo nya shi wi ba ko pe mo nya shi
0: wo mutumi ye fight kukru mo se wi ni ba ko chele snob don't fight rastaman don't fight one love
2: yes
0: wo ke kan en sam ne sa
1: fale ni so
0: wi ni akoro
2: we are ghetto boys
0: o wi ya ye ghetto boys rastaman don't fight sa o wi ya no to wi no wa chechere na one di one ne ko ye
1: mo ase
0: na o man kasa tra wa sa
1: ase onu
0: wiif wo mpo e ku ntokwesa gyre besi wo e so bo mo problem sa to wi shi
1: to di fons
0: na wo si aso da mu ntimi fa bone nche
2: e to fa ne nyaa chi o mo ta si
0: mi bo wiif wo pa de just by so mo shi
1: mo do de mo mo
0: se de mo shi tie pa ade o sia wo ka ne se nu mu nyina bom na mo de agbo anim one love
2: yes
0: Tese wi fo che nyina ye wan lo.
1: Mama wa sa.
2: Mama wa ba base na wo che so a, o se mamaka na peace no. O wa ja shi bi o.
1: Eh, we sa da mano.
0: Etu o mo o mo tanto wi no.
1: Eh.
0: Ya no mano achia.
1: Anka.
0: Ko su wi no tia na kakitu bi a. na test bi wɔ akyire hɔ ɔtwɔtwɔ na yɛne ya ɛti wɔbɔ mɔdere kyia nano yi na ɔde akɔ ne nimfa so hɔ ɛti obi a wɔnta ntɔ wii ne bi no tambia bɛhyɛ ne nano akyea wiifoɔ deɛ wiifoɔ sɛde ɔmo si dɔ wɔ mo ho
1: no
0: na mmom wii na ɔmo nnom na ana ɛte sɛ awurade bɛpirapira ɔmo tutu wɔ mo so wɔ mo yiɛ no firi mu a wanna wufoɔ no
2: ɔya ɛka peace ɔbɛma ne nua
1: mɔdɔ
0: ɛne ɔmo borɔfo basabasa bi wo wo lady no ɔyɛ babylon
1: kyɛle ɔbukaa na wobukaa ɛnkɔdi wo
0: sɛkɛ wurade
1: amen
0: bible sɛ wiifoɔ mpo atumi ko ntɔkwa wɔ base
1: ɛsa
0: tra hɔ sɔbo wɔ mo problem ɛsa tra hɔ nom wii wosi asɔɔda mu ntimi mfa bɔne nkyɛ wosi pras bi mi ntomi mfa bɔne nkyɛ wosi pati kɔso ntimi mfa bɔne nkyɛ wosi church of christ mdi pam akrekan mu halleluya csim ssim nankaba nankase nanka wɔfaase nanka ni wotim
1: ntimi
0: mfa bɔne nyɛ deɛ ɛnkyɛ
1: skuldamu nsɔle no atwɛdeɛ bi bɔ no
0: ti asɛm na tiɛ na tiɛ no yɛ paa wɔse togyefoɔ so yɛ
1: saa
0: na wotoa so a
1: na sɛ mokyia mu nuanom nko ara
0: mokyia mu nuanom nko
1: ara na mayɛ ama
0: naboro so
1: togyefoɔ so yɛ
0: saafoɔ so yɛ saa
1: ntimyɛpɛsɛde mɔgya wɔ
0: sosɛde mɔgya wɔ so no so
1: yɛdeɛyɛpɛ
0: ti asɛm no ye ɛtimu nyɛ pɛ
1: sɛde mɔgya wɔ soso yɛ
0: sɛdeɛ onyankopɔn de wɔ nipa bɔne kyɛ no na ɔhyɛ no so na ɔma ade kyepa to no no saa na bible sɛ me ne ɔmmienu so yɛnyɛ yɛmfa bɔne nkyɛ matthew 18 no yesu ka asɛm bi verse 15-17 ɔka asɛm bi
2: matthew chapter 18
0: verse 15-17
2: ɛkwan a ɔne wɔ nua a wɔafom adie
0: ɛkwan a yɛne wɔ nua a wɔafom wo
2: ɛdie
0: wo nua wɔafom wo
2: kwan a wobɛfa so bible
0: no kyerɛ wo sɛ wo ne saa nnipa no ni
1: ani
0: na wotoa so a
2: na sɛ wonua fom
0: wonuafom wo a
2: kɔnekɔyi
0: natɛnnatɛ
2: wone ne mmienu nko
0: antɛmsɛ
2: ɔtie wo
0: atie wo
2: wanya wo
0: nuawanya wo nua
2: wɔntie a
0: wantie a
2: fonipa baako
0: fanipa baa
2: bɛnu ɛka wo ho
0: ɛka wo ho
2: na sɛ nyɛ adansefoɔ mmienu
0: nasɛmnyɛ adansefoɔ mmienu anu mu
2: na sɛ wɔntie wo
0: nsoatie wo nso a
2: kɔnekɔka kyɛ asafo no
0: kɔnekɛka kyɛ asafo no
2: wɔntie asafo no nso
0: anyankopɔn ma procedure wɔntie asafo no a
2: bunu sɛ bosonsom nii
0: wate wama wo procedure wonuafom wo ade kae
2: kɔyi natɛn
0: yi natɛn
2: wone mmienu nko a
0: wote asɔɔ dɛm obi afom wom wote fiem obi afom wom deka kɔyi natɛn
2: wɔntie a
0: wampena no wafa nnipa baako aka ho anaa mmienu nyankopɔn mpɛ asɛm a ɛtiretire mu bebi
1: dabida yame mpɛ saa
2: wɔntie baanu no
0: na asɛm baako pɛ wotiretire mu
1: saabusuafoɔ yina busuafoɔ nyina obia ate
2: ɛsi nkonwa
0: obi a wontimi mfa bɔne nkyɛ no ɔne ɔtiretire nsɛm mu
1: bebianka wɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ obiara
0: tiɛne ye paa wantie wafɛ ne wabɔfie wɔfoɔ nyina amanneɛ wɔabɔ asafo no nyina amanneɛ ɛfɛ wokɛ na sɛ wanyene fom so
2: antobible
0: sɛ bu ne sɛ
2: ɔbosomsomfiti
0: ɔde kɔ no bible sɛ ɔhu nokora twam kɔ ɔbaabi nyankopɔn nso na deɛ baako ama ne gye ne ho sɛ wɔmpɛ nnipa a wɔkyerɛ no ho ɛnipa a obi afom wo a na wɔpakyɛ wo na wompɛ sɛ wogye tom ada wo nkoa woyɛ hwan wɔne nyankopɔn koraa wɔde bɔne kyɛ
1: nanka
0: nhyɛka wurade den
1: amen
0: ɛti 18 hɔ ara no matthew 18 hɔ ara no 23-35 no yɛmfa ntoa so
2: praakoatimɔdenfoɔ
0: no wotoa so
2: aɛsɛ ɛne te sɛ ɔhene di a
0: ɔse wɔ soro ahenni no sɛ wopɛ sɛ wokom a ɛso ɛho asampono na yesu de ma
2: wɔsɔne
0: te sɛ ɔhene
2: biɔpɛ
0: sɛ ɔne ne nko abu nkonta
2: ofitaseɛ buyɛ no
0: ofiaseɛ ɔbuyɛ no
2: ɔde ɔbaako a ɔde ne talent ɔpedu brɛ
0: ɔde baako a ɔde ne talent ɛyɛ ɔpedu brɛ no
2: ɛnam sɛ wonedeɛsan
0: sɛ wɔne deɛ ɔde bɛtua nti
2: ne wurade hyɛ no sɛ
0: ne wura ne ka sɛ
2: ɔntɔne ne yere
0: ɔntɔ deɛ ɔne ne yere
2: ɛne ne ma
0: ɔne ne ma
2: deɛ ɔwɔne
0: deɛ ɔwɔ nyinaa
2: bɛtua
0: kan
2: ɛna akoa no gu nkotodwe
0: na akoa no bu nkotodwe
2: srɛ
0: no
2: sɛ
0: ɛsrɛ ne sɛ me wura
2: tobo asɛma me
0: tobo asɛma
2: metua ka no
0: na mɛtua ka
2: na akoa no hu ne mɔbɔ
0: na akoa no hu ne mɔbɔ
2: na ɔgyae
0: na ɔyɛ deɛn
2: ɔgyae
0: ɔno ɔde kao ɔde bi ka ɛdeɛ nnipa no wɔntua ka no ɛna ɔsɛ neɛ momfa nnipa no agyapadeɛ
2: nyinaa
0: bible sɛ hɔ noa na akoa no bu nkotodwe
2: na ɔgyae no na ɔde ka ne kyerɛ
0: halleluya ɛna ɔse me wura tobo asɛma me na bible sɛ nnipa no ɔde ne ka no
2: hunnɔde
0: ka no kyɛ
2: akoa no so firi adie
0: na akoa no ɔno yɛde ne ka kyɛ no no firi
2: hɔ nokɔhu
0: nnipa bi a ɔno so de ne ka
2: dinali wɔ ha
0: dinali wɔ ha
2: ɔsɔne mu tiri ne mene
0: nhyɛka awurade
1: amen
0: wohu bibini black man akoa wei ɔbɛyɛ black man
2: bɛbibini
0: nadene yɛ
2: ba almis
0: ɔbɛyɛ black man Shanka urade.
1: Amen.
2: No timni mene.
0: Ano ni obi ke o.
2: 10,000. Ede ache no.
0: Ana ono obu nkotoje na nipa ne che no.
2: Zoko obi.
0: Ana ono su free ho no.
2: Kodi obi odi ka 100,000.
0: 100,000. Ono su free ho no. Sa nipa ne ede 10,000 ache no. No obi su de ono su ka 100,000. Bible so no de oduru ho no.
2: Osone mene.
0: Osone mene.
2: Timni mene ka se.
0: Wan Joshu no.
1: Boni mene wo kuno.
0: Boni mene
1: wo kuno firi ya.
2: Se. Tia me ka.
0: Ah. Akwa we. Why a black man?
1: Wan tenne.
0: Why a black man pay?
1: Black man.
0: What we nipa? Who do we can 10,000?
2: Who
0: can we do 100? Now what bani minimum?
2: Ana
0: obani minimum no na kosi.
2: Ana ne rakwa so de no hwe form.
0: Oh, ono ne de no obu nkotodwe. Ebe de 10,000 chair no.
2: But where there?
0: But where there?
2: O hwe form.
0: O de no hunyina to form.
2: Asa ne se.
0: Ana o ka se.
2: Obu asema me.
0: Oh, me so to obu asema
2: me.
0: Na me so 100 no.
2: Metia. Na ono de wan pene.
0: Na ono de wan yede.
2: Wan pene.
0: Hey.
2: Ọrọ ni ko tu afi ase.
0: Isa ti asem ni yo.
2: Se ko yin so betu aka no.
0: So,
1: ko jọ tun.
0: Bibi ni black man. Asem wa Yesu Kristo de ye reference se. Ye ye bo ni dodo aye die ni nyina nya ko tu mi se di
2: chege. Yesu so.
0: Ade na ye ye die ye ntimi fa ye dua die mfa nche
1: na ko bo ni dua.
0: Na ko bo ni dua.
1: Eh? Da o dan ko ji azaka ko kuno. Ji azaka.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Me kwene jume mami ya yinedi.
2: Yes.
1: Me chire no mafia pa. Me chire no.
0: Akwa we. My friend senior.
1: Yes.
0: Na jume ura. Ma kadi oye yina achire na mi ya yinedi. Ada uye yinedi me kwezi isen.
1: Faso bena onye.
0: Na kefi ya de bila wana.
1: Ele maudi.
0: Ada no tume nipa mwase mishe utiri musa.
1: Ada uya mwaya asa.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Ada na uti mifa bwane nchesa. Baba onde sakwa no
2: onye wa 10,000 onye go 12 years
0: obu nkotodwe ne de chee no onu firi wono be de ne 100,000 ni pare da from no onu de otim ne mere wan pre
2: onye go 12 years ego iso betu aka
0: enko siso betu aka
2: na rakwa ne nu de
0: se di wura no a onu de ne 10,000 no onu nu hu se onu ne 100,000 wachi obi atum no
2: eye ne yapi
0: eye ne yapi
2: obaka de sie ne nya chee
0: na ne nkro fo be ka de sie nyina chee
2: ne wona afre no se
0: ne na ne wura ne frɛ no ka se akwa bone
2: o sra minti
0: akwa bone
2: o sra minti
0: bone o de me ka o sra me no
2: me de nyina me
0: te ka ne nyina chee
2: na ese wo so se
0: ntia ese wo so se
2: o so wo wa ka mo bo
0: o so wo ni pa mo bo
2: se na me hu mo bo
0: na o de ni pa yade ade
2: e mo bo no
0: o ba de a wade nyina yakopo de a chee wa hwe o so ma de chipato ni pa na se ne afom wa se me da so hye otirim efie nsie nie
2: verse 35
0: bla kwa jo de
2: Oyesu
0: na morning
2: Oyesu
0: na me come baby
1: ma fa me ho adwin
0: sha me medical ka che say Oyesu okura me nse bi nom da
1: adai na de adwin Oyesu tem
0: shake urade
1: amen
0: sankofo ni bi ebi na wo bible mu ha sankofo ni bi na wo bible mu ha
3: in she riot
2: so me bona oni pre
0: fa bona che
2: so me bona oni pre be me nya nkwa
1: men kasa no mu da men ko
0: obi ko ye bi sha ma ne ba wi
2: yo
0: wane nipa da ye kanyati nyati yakano wofie wa ka ofa nye juma dakro na ne bakwa yale wo school anes omopon ye ne school fon so so nu omde ne ba fie
3: in she right
0: omde akra ba fie wane nipa na ko aka kire ne se o beto se me bakra wu a chum
2: ei
0: afa kra da wana ne yamo samfuno no ne ye no wu ma me no so ye te no wone ne se ukwa tu se mbakura uwa kem etu osurosa odosu bako u awye kwa kakasa mina mama ni pause nano ena ni bade da ho ni yam esa mfuro ni saa
1: otete
0: saa kurani da wa wopresha ni nyina ano wawu uni nipa nye free
1: ila
0: nuwa wote su wini wawu nye free
1: ayaka
0: manson adiana akaya be ene nkurasifo na yaka nkurasifo na yaka uye kurasini uye kurasini dodo ene mre Yeah! Uba yasa wini nipe nyina ye free.
1: Nanka, unya kra.
0: Isheke urade.
1: Amen.
0: What? Ana nkurasefo na yak.
1: Nanka.
0: Nkurasefo na yak.
1: The Bible be nipe ni say.
0: Ye kase nkurasefo aya na omunim se obi a odo.
2: Obi oche akurase tu.
0: Ya ne omunim se obi a oche.
2: Ha me dem.
0: Isheke urade.
1: Me yasa mde be nipe ni.
0: Tie ne ye.
2: Aja bi ti akurase tu pa
3: se ne bi.
0: What? Ye urade asama. Uye krasini.
1: Krasini.
0: Wati mi afabwa ni ancha uye krasini.
1: Krasini.
0: Bible ni na ekachiro. Tie. Osi wa ura no.
2: Nibu fupi.
0: Nibu fupi.
2: Wada ma nguhia fupi.
0: Wada ma nguhia fupi. Kano kasa sana teria.
2: Sasa na mumu biyala.
0: Tia samni yo. sare na mumu bia
2: afiri na kuma mu
0: afiri na kuma
2: afiri nyamfo so anche no a
0: afiri nua bone anche no a
2: oyakopon so ebe ye
0: na yakopon be ye no asem na de sey
4: papa bi
0: tie na tie ni ye
4: na tie ni ye pa
0: Matthew 18 ewa ne yakai o paso otumi de bone cha Matthew 18 Matthew ngume tre di nwotwe
2: verse 15
0: o dia troni nyina na kan nyina kusi was it sala na mumu bi afiri na kuma mu
2: afiri nyamfo so anche
0: na sey obi betume afre ni so
4: ani so
0: e de na nipa bi a
2: boni a chen aja no mka se me me ne nya ka ba
4: ti ni je fili
0: me ne ni ya ni so de
2: me hu na morning morning
0: be wa kuma mu de wo ho eti na bible no wo hu ni nya san sin yakobo
4: ni nya san sin
0: se mu mu bi am fili na kuma mu an fani ni ya boni a chen no a na te se bi wo ho a akoma na nka sa de wo fan chen
4: ani so na ya
0: so ne de eti se
4: hu a sacrifice morning
0: eti bible ne pa kuma mu de
4: na nka
0: ye de chen
2: o mo ne kasa mi hu me hu amon ne moni e sa
3: o
2: ne
3: nyado o na ko ta
0: no e tuya Matthew 6
4: ko se urade mpae bom verse 9
0: verse 9 yesu kan se
4: mo se urade mpae bom
0: aha
4: ti se mo bom mpae a
0: ti u bom mpae a
4: ah mon kasa
0: mon kasa
4: ene ja wo so
0: mo ja wo so
4: udin won te
0: udin won te
4: wan ni mra
0: wan ni emra
4: yo penya asase
0: yo penya asase
4: de yo soro
0: se de yo so
4: my dad yan ne
0: my dad yan ne
4: ti wo fosina fa yake free yan
0: fa yan body chaye
4: se de so no de yaka
0: ti ani o fa yan body chaye
4: se de so no de
0: se de yesu ye free ye de ache wo mo mo ye de
4: yan ka
0: ade yan ka
4: fa yan konsu
0: na che san san o be kasa o yakopon fa bo ne nche wo no o so de unu ade ache
4: ache no
0: ti asambe ye Bible ne san san a wodi unua wo obasere bo ne fache no na wo wodi unua de ade ade
4: ache no na wo mfa obi de nche wo de okoji bi efu bi ho
0: chiere ye ana no asaf market wo tra ne opra kakra bi wo tra ford cape coast station eba traffic na so taxi driver bi ojira ho fa ni mpa ojira ya aho no se ho no ekwa no aye double road ana ke me fo di sikani brechi ana ye tia ekwa no baako aye parking eti ho no o pe car fa diso be jira kwa ni mfimfini pa ana fa car no eti nipa ni jina no no na ye se cash ni nyina park wa
3: sha
0: eti tells you no kwa nya ba bi nya nche o se o jina kwa ni mfimfini because o sha said e came for here kwa na e se se nipa no o fo car wo jira kwa ni mfimfini kwa nya kwa ni mfimfini ke ba bia e ya no husem o
4: ra husem
0: se ba bia nipa ba ti ba jira fa car ni e twa se car park wo
4: car park wo tantasem
0: eti tells the driver ni jira mfimfini ana nipa ba fo mu e se tells the driver ba kwa bo abae we na chi papa kwashampa dia hane hane ofani mpa ana kwa no gbo modre konche kakra ana ofa ishi ni tum ana kwa no eyifa ho oyifa ho odru unim oyifa ho na kwa be dinanim oyifa ho na dia ishi ni tum ye twi ye su ye dinachi ye dru as di same safo market nan kasa nechi edan na ehwe kwan num no edan ya yesai boss better store so no ehwe kwan num na sa draba no a ono odidi akwa na tem no no so ejira kwan ni fim because na vip shi na park woni nyina ono so nya ba bi mfa ni mpa no no so the same thing no no so di akwa ni ye no no no so ejira otwie no no so fa ice akwa central market tio ono ni nua fo me ye no wadi di na tem kwa siampene kwa siade aba hani yofe ni mfa onso onoso kwe di semti awana mi
3: pia prosi tem siko
0: namu se manavo onose wajuni nyejuma bebi ya kwa nefuro kana wadi di na tem se na wene idilefe ni mpano na juni nyejuma no onose di semti na wabasa
4: ye
0: di se eni 2 minutes ikura u wangu bla awesu wababono wa hanu msi fabwani chene urade mfawu di
4: enchi wase fayake free ya yi
0: fire ka free
4: le fondo ya ka
0: said you dey edede edema wo ma oda ya
4: na fire kon so hwe mu
0: e seke urade
4: amen
0: fire from so che said you say dey dey area
4: ya ka 14 no say
0: ti assembly here pa o 14 to 15 say
4: so na so modin nipam so free na
0: e say we dey nipam from so free no a
4: monster ja so dey monster
0: so free ja so dey monster mo dey be free
4: so man fa nipam so free
0: na so man fa nipam from so
4: free no monster monster ja free
0: o yakopo wo so so fa dey anya dey ade
4: free mo
0: e ti first Thessalonica 5:15 bible ne kan sam bi na ye shade ye our Proverbs chapter 20 verse 22 ti assembly ye Proverbs chapter 20 verse 22 first Thessalonica chapter 5 verse 15 bible ne kan say
2: monhwe
0: nti monhwe
2: obi amfa obi bone antwe obi bone
0: na obi amfa obi bone antwe obi bone ka
2: nemum
0: nemum
2: ni de yachi da
0: kunyi de yachi
4: yes
0: monhwɛ na obi afa obi bɔne ntua obi bɔne ka na ma monhwɛ na monni deɛ yɛkyi ɛne deɛ de ma nso bɛba ɛne deɛ de ɛka yɛ bɛba ɛne deɛ de obi ho adwene bɛba bɛhyɛ wo mu ɛde adwendwene ne ɔhaw bɛba bɛtoo so sukuu fi sii kora wontimi nkyea
4: wogyee
0: lat bail wogyee lat bail wate bail wogyee deɛ bɛdeɛ bɛbail kɛbɛfoɔ pam nhyɛka awurade sɛ sɛ bate kora yɛbɛtotom yɛte electricity m ate water bail m school fees ɔba akyerɛ yi 12 wonya nya 50 million wonwene saa adwene wɔnwie
4: wo
0: saa dwene nnipa ho
4: akae nyabotere
0: adɛn ɛbɛɛ dɛ na wanyina kyɛ ɛti ɛnɛ nipa wuwu basabasa
4: because
0: yɛtumi fa bɔne
3: nhyɛ
0: because yɛtumi fa bɔne nyɛ deɛ ɛkyɛ nti asɛm wɔyɛ paa wo ɛti Proverbs chapter 20 verse 22
4: sɛ ɛnka sɛ
0: ɛti ɛnka sɛ
4: mɛhyɛ bɔne ana
0: mɛhyɛ bɔne ana mu
4: twɛn awurade
0: twɛn awurade
4: na ɔbɛboa wo
0: asɛm na ɛde sɛ
4: pabi
0: ɛnka sɛ mɛhyɛ bɔne ana mu
4: twɛn awurade
0: twɛn awurade
4: na ɔbɛboa wo
0: hallelujah
4: amen
0: ɛnka sɛ mɛhyɛ bɔne ana mu
4: twɛn awurade
0: twɛn awurade
4: na ɔbɛboa wo
0: na ɔbɛboa wo hallelujah
4: amen
0: ɛti wokɔ Proverbs wa chapter 24 verses 29 bible ka sɛ bi
2: sɛ ɛnka sɛ
0: ɛnkɛsɛ
2: sɛ ɔyɛ me no
0: sɛ ɔyɛ me no
2: saa na mɛyɛ no
0: saa na mɛyɛ no
2: mɛtua deɛ wayɛ no so ka
0: mɛtua no deɛ wayɛ no so ka bible sɛ menka bi da sɛ sɛdeɛ ɔyɛ me no saa na mɛyɛ
4: nodo yo
0: ɛsɛka awurade
4: amen
0: verse 17 ne ka asɛm bi 17
2: wotamfo hwe ase
0: nti bible no sɛ sɛ wotamfo hwe ase a
2: ɛma w'ani nye
0: ɛma w'ani nye
2: sɛ ɔwɔtiri a
0: ɔwɔtiri a
2: ɛma wakoma nni awurisie
0: ɛma wakoma nso nni awurisie
2: awurade ahu no
0: awurade ahu
2: na anyɛ nane so bɔne
0: na anyɛ nane so bɔne
2: wannane nabufuo no amfiri
0: na wannane abufuo no amfiri nnipa ne so amfa ama wo so wate deɛ bible no ka wɔ se sɛ wotamfo hwe ase a
2: ɛma w'ani nye ɔwɔtiri a ɛma wakoma nni awurisie
0: kuma se fie mɔbɛtum ka sɛ asomasi paa nene no ho akyere ni
2: ɔkyea
0: awurade
2: wo na wohyɛ wo no
0: hyɛka awurade wɔ se sɛ wotamfo hwe ase a
2: ɛma w'ani nye
0: ɛma w'ani nye deɛ anye
2: ɔwɔtere a
0: sɛ ɔwɔtere so a
2: ɛma
0: wakoma nni
2: awurisie
0: sɛ awurade hu sɛ wode nnipa ho asɛm ahyɛ wo mu aba nnipa no akɔ ɔhaw mu na haw na nnipa no akɔ mu na ɛyɛ wo da bible sɛ awurade bubafu na abɛtia wo na nnipa ne haw no wadane ama wo ama na ayɛ bɔne atia wo asɛm na ɛde sei
4: apabi
0: ɛti wokɔ Proverbs 25 wɔ a 21 to 22 yesu ka
4: sɛ kɔm de wotamfo a
0: ɛti wɔka sɛ nti sɛ ɛkɔm de wotamfo
4: mana aduane nni
0: mana aduane nni
4: sukɔm de no a
0: ɛsukɔm de no a
4: mane nsuo no
0: mane nsuo no
4: wobɛsu nsrama
0: ma na onyankopɔn bɛsoso gya srama
4: agu natifi
0: ate asɛm no ɛti sɛ kɔm de wotamfo a mana aduane
4: nnisukɔm
0: de no a
4: mane nsuo no
0: mane nsuo no
4: bɛsu nya srama
0: na ɔso onyankopɔn bɛso gya srama
4: agu nipa natifibɛhyɛ wanan mu
0: na awurade bɛadɛn
4: bɛhyɛ wanan mu
0: ɛti Romans 12:14 ɔka sɛe
2: Romans 12
0: verses 14 ɔka sɛe
2: ɔsɛ momfa bɔne ntua bi bɔne ka
0: momfa bɔne ntua obi bɔne ka
2: na momfa ɔyɛ
0: momfa ɔyaw
2: ntua
0: obi yaw ka
2: ɛka
0: ɛhyɛka awurade momfa bɔne ntua bɔne ka momfa mfomso nkyekyɛ momfa bɔne nkyekyɛ forget and forgive
4: yes
0: ɛti wokɔ verses 17 Romans wɔ no a chapter 12
2: munhyira wɔn a
0: wɔtaa mu verse 17 to 22 no munhyira wɔn a wɔtaa mu
2: munhyira
0: munhyira
2: na
0: monyɛ deɛ ɛna asɔ dɛm mu ɛna anɔpa yi o yɛatamfo agyegye yɛ yɛde afghanistan bomb ɛfra pentagon
2: yɛde
0: saddam sɛ
2: biɛ ka ho yɛto o
0: ɛnkɔma busuam ɛtimayaw
2: ma me nua bia ɔgyegye me
0: sɛ ne yɛ paa
4: masɛ ɔnyɛ biaa
0: ɛne yɛbɔ mpa ne yɛku vie nipa na yɛ ɔhu sɛm no sɛ sɛ obi gyegye wo ɔyɛ bɛyie na sɛ ɔbɔ mpa ɛku no a spirit no de ɔmu o ɔde akɔma nipa korɔ ɛti ne spirit no kɔ another person hɔ a
3: adwuma
0: a spirit no yɛ no ɔkɔ kɔfa faale no na ɔyɛ saa adwuma no a adɛn na woma mpa yɛma nnipa nti yesu kristo to honhommɔne a ɔma honhommɔne no baabi tena ma nnipa ne nsakyera n'adwen halleluya
4: amen
0: ɛti Romans 12 no 17:21 no yɛme gye kɛse ɔse sɛ
2: momfa
0: bɔne ntua bɔne ka
2: monyene nneɔma ɛyɛ
0: monyene nneɔma ɛyɛ
2: nipa nyinaa
0: ɛwɔ nnipa nyinaanim
2: ɛbɛtumi a
0: momfa mu deɛ
2: mone nipa nyina ntasomdwue mu
4: asɛm na ɛdɛ sɛ yi
0: ɛbɛtumi a momfa mu deɛ mone nnipa nyinaa sɛ wɔtaa wo
4: sɛɔdɔwo
0: na akutia
4: no ɔdane die
0: yɛwɔ nwom bi wɔ hɔ a okristo ne wo ne obi yɛ akasakasa wɔ fie a
4: ɛnto na ɔde ahyɛm
2: ɛnto ebia ɛsɔfo adwaeɛ ho ma ya katakasa kakra
5: akasakasa
2: pa kwa na no pa wako fa pa
4: ajibo jaka iri bombom
5: na ajibo jaka iri bombom
2: eh
5: enu ma bo and that book ya wonyumbu wa satam na waya kasakasa no
4: wiya no de tu wiya no fa
2: so yesu di omo
5: obro sam jeje mi a
2: me boda ba
5: ya wonyumbu wa wonu obi ya kasakasa
2: ye ntu m okasa wonne no
4: ah omo ku wiya no de goliat be kwashim
5: na opra Eurade e ko ti masema me e amenyefo ji mani me ye bibia
4: enye ye
5: wo fi asemi ye
4: obi afide wo fi ho
5: afide ni ho no di bo
2: yes your friend say gospel
4: tene
5: ti asemi ye 1 Corinthians 14:12 bible ni kan asemi 1 Corinthians 14:12 last quotation 1 Peter 3:8-9
2: 1 Corinthians 4:12
5: no okay say
2: o say Christo ntie nkwasiafo
5: Christo ntie nkwasiafo
2: na mudie
5: mudie
2: moye nyansafo
5: moye nyansafo
2: Christo mu
5: Christo mu
2: ye mre
5: ye mre
2: mudie mu ho ode
5: mudie mu ho ode
2: moye nimo nyamfo
5: moye nimo nyamfo
2: ye de ahura fo
5: ye de nkwasiafo
2: ani bi si edo yi
5: mu ani bi si doyi mu
2: akomis kom de ye
5: akomis kom de ye
2: ye da da ja
5: ye da da ja
2: wo buye
5: wo buye
2: ini ba bi ti
5: ye de ba bi ti
2: na ye bre
5: ye bre
2: e de sai ye
5: adwuma ye sai ye adwuma
2: wo ye yen a
5: wo ye yen a
2: ye shira
5: ye shira
2: wo ta yen a
5: wo ta yen so a
2: preso
5: ye preso
2: wo sai ye ndi a
5: wo sai ye di so a
2: ye nyaka
5: hallelujah
4: amen
5: what time here your pressure what say you dey
2: ya nyaka
5: do obi ti asolim o say you din
2: kokon sa
5: efiem adwumam o say you din the second urade nipa bi twetwe nipa bi nentire wa adwumam sa
4: din kokon sa
5: asolim radio adwuma
4: eh
5: oh ho
4: presenters
5: ada nipa ba je ketia she obo toma
4: yo
5: First Peter 3 no last quotation
3: ye ko
5: be akoye
4: odo
5: odo
4: amblasie
5: ni fefiri
4: fefiri na awie ni se
5: be akoye odo amblasie ani fefiri
4: na awie ni se
5: awie ni se
4: mu nyanya dwonkro
5: mu nyanya dwonkro
4: mu mama homo
5: mu mama
4: odo mu homo ho se nuanom
5: se de nuanom
4: mu se mu homo
5: mu se mu ho
4: mu nyanya amblasie adwene
5: mu nyanya amblasie adwene
4: mu fa boni nche boni
5: mu fa boni nya de
4: en nche boni ka
5: forgive and forget
4: as mu fa ye nche ya
5: fa we ya wosu
4: ni mu mushira
5: mu mushira
4: ifi se
5: ifi se
4: mu na ofra mu
5: gwa mu na ofra mu
4: se mu magi nshira
5: se mu maari ade
4: magi nshira
5: ando pe urade nyakopon nshira
6: ando pe ya tenas na se de we nim no proverbs

0: wo mo di sura bafu akinie ama mo kasa bebrebia no wo mo kwano wo bo ne no meto saafo no so chakaria di chi mo mo kachre ne se wo betol mum o ma bafu ne kasa brei ti di opese ohu napa tuko James chapter 1 verse 26 ya o kan se mu ho
1: o se
0: aha
1: se obi susu se wo nyamesum ni
0: so obi susu se oye nyamesum ni
1: na wa antoni techre manareka
0: bo shem kashe wo susu se wo ye nyamesum ni na wa anto techre memu anaka
1: nemu modada na koma
0: oh na udada wa koma bibia do wa wo ya ebeye because un keep secret yes sister I pepepepe blood be shin the pepepepe no what dinam na ho ano wa shase na test test message ayi wo be kai ayi juana number fam na me test the message no wa je juana number papa papa pe no wa bona e ko juana e say the atom lies you sa wo be ho ansa wade no na una wo ho no tu touch the memo na ka niku no sie sie wedding no no na mabontin di dwana num eye de wedding de eh yes all them wedding obi abon say yes obi anya wedding etisada for ye wi a na yakopon de awo shema lock no kasa je no mo kasa epie eti Proverbs chapter 21 verse 23 mebu se betre dio no ba ko ne yi medio no miensa Oka asem bi sey
1: de okura nanu ne ne tachirema no
0: de okura nanu ene ne tachirema no
1: okura ne kra free ahohia mu
0: de okura nanu ne ne tachirema no ya no me pese wuti word na bible no ka kire oni yie de okura nanu ne ne tachirema no okura ne kra no e free
1: ahohia mu
0: na chese de obi abie no onya problem akese akese nemum dia okata nanono o mama ne wa yesusu mankofo anhu sha o mama ne o yedisi kan betu eh mi de me mai dia sema wonwo a ma wonwo a na obie kwan ma honhomone na obie kwan na obie kwan obetu ane sha ne ba na dwuma yei na di ne ba mane no a obeba busua ne nyina ho sha ne ba mane eh me ba kwaku de ma nwono a eh enanu ya 100 pounds anche bia no san 300 no oton ne ba no tubo ho sa ye wo ba no ya te no te wow do touch na ma te wo ba no pe na ma fo a shase eka eh asume se wa wi de ne ma me be ye mo bo o ne ma me be ye mo bo o touch na ma the Proverbs 10:31 o kan se mbi Proverbs 10:31.
1: O se wotri nini anu yi nyansan di.
0: Otri nini nanu ayi nyansan di. Twaso
1: na tachirema kontonchi de.
0: Na tachirema kontonchi de.
1: Obetwa.
0: Eti wotri nini de afri wonu mu ba. Ya sema man koso ni mpuntuo ni nyansa. Tufu otri nini. Sha wo bebie wano a, wano ne ye nkoso mpuntuo ani afutuo. Wotri nini emia bie nanu hunu. Ya no. Usa tamre se ba ya pepepe na gana fo ye di ensegu ye ti. Obi ashi, "Ey, atamisha ba de yewu, yewu, enyeye, enye." Usa mpa nso. Sanki ye, he? So David, obeja Solomon ejapade no. Ofro man ni nyina no mbo mpa egu David so. Se urade akore isha oya bofra. Solomon, mani nyansa ni nimdie na bie na no. Nati na dwirim no ontumi mu o man ne fesa o ya bofra no man no soso hanhyanka urade din eti David ensema wo mke gu David so no David betra na kunya so sika o hye gu o man num no president bia no wo benya bi wo Israel da yanswe atamre sibe ba ya na yawu yawu mu de mu bo hu baby dollars be ko sa na ye keke hu wo no be hye nnu ya wo de wo baby adolescent he wo de mbo hu health insurance nyi na ebegu oh yɛde ne sii so a ne yɛhyɛ aseɛ so yɛ keka meboa ɔwo sɛ na ɛyɛ adwuma wɔ yɛabrabɔ mu ɛna ɛyɛ adwuma no ɛti ba atɔ yɛ wobiabie w'ano kyerɛ wo ma meba adwoa deɛ ɛsɛ sɛɛ na woasɛe adwoa sɛ sɛ mpo ni sɛ ɔde ɔnyina mɛma na ɔbɛhwɛ wɔ mu firii na da n'anim na ɛtwɛn no adwoa deɛ ɔnsua deɛ ɔbɔ a wabɔn adwoa deɛ sɛ bi si ɔkɔkyerɛ deɛ wɔnya ɛyi kora 20 kora na awurade na aboa no ampa so kora no kɔkyerɛ exam sɛ 75 wɔde kɔyɛ twɔ ba adwuma kora a yɛnye no deɛ woka guu so deɛ woka wahu ɔwo sɛ na wosua dane a fufuo na wofrɛ wo ma no sɛ yɛmɛwɔ a ɔwo sɛ yɛma yɛma because akora no wɔmfie na mfie num ne mfie asia no ɛne mfie mmienu no sɛ wosua fufuo no si wɔde wɔma no to ho na waduro no da ho na wotena se na akoraa no mfie mmiɛnsa no bɛsɔ woma no mu a wohyim na wohyim wɔma no a wasa aka kyerɛ sɛ faa me woanyini kora nam se bɛwɔ a ɔwo sɛ ɔnyini yɛ no wofrɛ no a ɔma so nyine ya no usia fufuo na ofre na oma because osha no okato nanim se wanyine kura anom se bewa eye adwuma aba tai bebre wo mo nu ma sem na di ku ya ma obi si any secondary schools bon 1 bon 2 bon 3 ni nyina ya ma me no ma ya papa no ma wo adwa se sempo no asase ese yi unyina me ma na be adwa de sɛ mɛma na bɛfa ne firi sansani baa wokɔ he na dwudu baako wode sɛ maka kyerɛ wo blɛblɛblɛblɛ wobɛnyem na wonyem a wobɛfa me ntoma baako ɔwo sɛ a wobabaa no anyem ɔnyem yɛ so wɔanya kunu because nsɛm a woka guu ne so no wɔde tumi de ahyɛ w'anom nyankopɔn wɔde tumi ahyɛ w'anom yɛka tumi a tumi nya biribia o ɛyɛ kasa nyankopɔn ɔte soro nyina wɔ ne tumi biara ne tumi yɛ kasa ne tumi no ana ɔse momma yɛmmɔ wɔ nipa sɛ yɛn nsɛ so na ɛma wɔ nipa bɛyɛ wɔ krakye ase ɔkwati ne kasa a wɔ ne tumi ɛti na ɔse wankwati asɛm no anyɛ biribi biara a ɔyɛɛyɛ ɛti ɔkwati asɛm no wɔ ne tumi ɔtumfoɔ te wɛwɛ wɔamie nano wɔ ne tumi nano no ne obi a ɔse ahafoɔ montu mfiri ha saa montu mfiri ha na ɔkaeɛ no ɛno na ɛyɛ tumi nti onipa w'anom asɛm na ɛyɛ tumi ɛnɛ woma nhwɛ wo wokɔ Proverbs chapter 11 verse 11 a mɛbu sɛ mɛtirɛ dubaako ne yim dubaako no a ɔka asɛm bi
1: ɔse ɛnam tefoɔ nhyira so na wɔma kuro soɔ
0: ɛnam tefoɔ nhyira so na yɛma kuro so
1: na ɛnam abɔnefoɔ anom nsɛm so na
0: ɛnam abɔnefoɔ anom asɛm so na wɔadeɛ
1: ɔbɔ no
0: ɔwo sɛ yɛnom asɛm ɔbɔ ɔman no ghana deɛ sɛ obi ɔbɛsusu bia na ɔpɛ deɛ ɔbɛdie ɔwo sɛ mpa so obi aba a ɔpɛ deɛ ɔbɛdeɛ ɛno a na ɛyɛ adwuma ɛnɛ wo mma anya adwuma yɛ nso yɛ ma ne wo ɛde adeɛ nti na wo mma ne ma ne wo wɔn mu sua no deɛ ɔka too wɔn anim no obɛgyina wo so sɛ wɔgye school fees a woka kyerɛ akora no sɛ firim sekɔ woanyini kora na woanya adwuma yɛ a na woawale a anka ɔnni me nti akora no nyini yɛ onya adwuma yɛ na ɔwaleyɛ no ɔwo sɛ woni ɔni deɛ wokaeɛ no aa ɛna ɛgu so a ɛyɛ adwuma nti Proverbs 18:21 ka sɛ Proverbs chapter 18 verse 21 ka sɛ
1: ɔse owuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm
0: owuo ne nkwa ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm
1: na deɛ wodɔ no no bɛdeɛ
0: wowodɔ no no owuo ne nkwa ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm deɛ wodɔ no no ɛti sɛ wopɛ sɛ nnome mmra wo so a ɛwɔ tɛkyɛ wo tɛkyerɛma mu wopɛ sɛ nhyira ma wo so a ɛwɔ wo tɛkyerɛma mu ɛwɔ w'anom ɛti na ɔsɛ asɛm ne bɛɛ w'anom owuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm ɛnome ne nhyira ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm sɛ wopɛ sɛ wo ma mɛyɛ yie a ɛwɔ w'anom sɛ wopɛ sɛ wo kunu adwuma nyɛ yie a sɛ wopɛ sɛ wo yere ɔwo sɛ na woadi ne guo busa wo sɛ adɛn nti na woadi ne guo na petesi awale ye strong because ye nsem bi firi anu mu ba se eh awade ne de efie de na ye uko shiraso ofia o se fie de na eche o se yekeka e don se fie de na nso che but uti kem na so shia se wedding bi ba na ka se na to aso se we achekura mfie mienu o sa mpa nso achekura the wedding is good because ye shia wedding na se if kem ba de ye kefa ho no oh wey achekura fi siminim girl bi o ti mi fie na o ye bi na o de ni fie de ye example o ye bi mfie mi nshani o ne be ma na wo ba kwa wale na gu je na ma e fie wade ye no kura na ne eche because de ye ka no e ye aduma ye aduma te chere ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ya no mu ba nyina anye kwa fo wo nsem kristo ni betra si be bompa ye aka na bla asua bible adwene na bla bom nsem no lord ti wo kan kwa fo wo nsem ya yoro hu sem o it is jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi jeremiah 9 8 no o kan sem bi
1: won ta chere ma ye jan e kum nipa
0: oh what ta chere ma wo si e ye jan a e kum nipa kristo ni ba ka chere ne ba se fa shen kodu ka chere wu nua ba e ma se on fa shen kodu maami tumi bie na no ka chere ne ba se ne ba emfa shen enkodu afa soro ta akura ne so a na yo ba bie gate wo ba no wa ne nim mo mo bo ti she ni papa pa bi ni wo sane ba form ha na wo ka chere akura ne se won fa shen kodu no na e shen ba na afa se wo de koro na akura ne nya twere no na akura na dwene nyina wu no ene mpuru wanyi shen a wasesa na nanu ma begu wo mo so so na so won ne asew hwe na nanu ma gu so so asew ba akukura nya de eti na duru ba bia na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no ye bo wo ba yie because de wo wo no ma em he nyankopon se eja ne na wo mo dome a nyankopon first chire enhyira sa akwara no me ma o secret bi wo ma me ne papa wo dome wo ba nyankopon on fa chire enhyira akwara no ai te se we ye chairman na we ye secretary na wo ka bi edi nkwasa se mo adwuma mo na secretary no a suspend no so onko tena fie na waka na kobo chairman na mane na chairman na kase kwae wadwuma wo se chairman na kase kwae wadwuma secretary no secretary na o suspending no o se chairman na ma wakese no amu ka amen amu etitem bia wa se chairman ni no wa e ka secretary no bia amu no wadwuma mu ho che adwuma ti san so nyina eti nyakopo de tumi de ama awofo se wo mu emfantiti ya ma nhyira ne bibiam eti se wa wodi wa dia wo no no obeto dia ne mu wodi wadome na nyankopon no no fa chire nkwishira ne nyede wo obeto am wodi kura wo kura wadome nyankopon no ti won koma ne hwe misake wura didin eti wo se tachirama tachirama eti hwehwe psalms psalm 50 no Obia na no wa mie ne papa bia no Psalm 50 16 to 22 wa kan sem wo ho
1: so no bone for there
0: o se wo de
1: o nyankopon se no se
0: o awrade se wo se
1: aden ti na wo kama hyade
0: wo kama hyade
1: na wo de wa no bom apam din
0: wo de wa no e bom apam din
1: na wo kuro ya
0: wo kire nimka na wo kire nimka
1: na wo to mi sem gu achi
0: o to awrade asem gu achi
1: se wo no wifu a
0: wo wifu a
1: wo pena sem
0: wo pena sem
1: na wo ne awale sai fo obo
0: wo ne awale sai fo obo
1: wo ja wa no mu kobo ni mu
0: wo ja wa no a
1: e kobo ni mu
0: ujai wanu a
1: kobonim
0: santas bi ko fie sa ya tetazip o se o fa da nyame ho na o ko pie santas ro na batwa papa panimu bi wanya be 74 years ko 80 watun to ludu ene sumie ene wale ewo e ko unit wire ho no na ye ko santas santas ni usaito na sister bi ene ne te ni kura ja no ya ya ya mfie mienu ni ye kosa ye duru papa no papa ndi ludu no bae ka na obi antobi ode call the next car obi antobi ma me no hwe na chi se hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti se de papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre so nya bia na o ma nkwara ne bi ni wanya bia ma nkwara no a wona wo so na wo mugu ana wo wo mu a be busumi nsiani na busuafo tena ehwe ya na omose e wose ye ka omugbom na omko gbo dwa na ye ko tenam ana oba na okunu ya ka enti ye ka bom busumi nsiani ono so aka se ne kunu te se papa ne be ye ludu no mo ne yiri dibi be ko akima na wokuru ni wajaya obabba pa ese urade se mi pon waja mi a me na dwuma nkoso na ma na dwem pa fa hwen kwala yi na no ana mepe obabba pa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wede be hwen kwala no wankasa waye free no wo se ukunu obeto ludi te se de papa e to ludi kan no me mi kunu urade be tua ne ka adwuma bi obaye bia nkosi ye da e kwa ya be ma edi ma fa so yi wo so ne no woba etu oye adwuma ensi ne ye no na kwala no gu wo so no nam pa so ensi ne ye sanka odi bompa ye mani si ne ye ana osade to aso se si ne ye amane kan kwala yi akese de no me ne ye adwuma wo ne so no akewuka papa so ma na kan no so ye adwuma kesa bre nkwala na nko hwe wo anka wo na wa nwale wa anka wa ma wo so wa efiri shanka wura didi
1: amen
0: no me sem de be firi wanu baba bia it is psalm 39 1 to 3 when did David ka sem bi
1: me ka se
0: o si me ka se
1: me hwe makwan yie
0: me hwe makwan yie
1: na manfa me tekere ma anye bone
0: na manfa me tekere ma bo sem ka sem ma David David was all the sign of my normal way to be careful. It's David. Who said David? No, Master Mo Bible. David and Kanku Guasama Man Honda. Ubiena no or Capapa. David in the Basolomo. Nisa goodness to say, I was in the Basolomo Radinio Cassie, cause you're prom. Solomon way in Shraba. Solomon was from Diana Mediatuona and Yedma. Solomon Samok. Solomon Baby and Anua. Osro Yakupo Edwasi. Inshanka sedanka ya muya inshanka urade ya nyankopon Solomon bia na no a de afri na no mu ba nyina ya papa udi obie wa no a me yire de blo bebre kwa ya me yira faso show me obebre me yire me kunu de obebre me ba we ebla ma ble me won ba kopɛ kwasi nti se kan kan me enna kwasi awale woni me na kwasi de won fa hye nkodu ubie wa no eno na oka enu ana oka wosu obehwe na kwa ye no wanfana no anya bone to aso ai
1: mede na reka beso ma no
0: odi na ka beso na no
1: se wo bone fo wo mani
0: se bone fo wo nanim nti
1: medane mum ye ko
0: obedane bum na wa ye ko aya ye job ayo hu ni wache sha umma ha wo yire ha wukunu hawa ya ye job ayo hu ni Jana tete nyum na bi ya medo tete matara se nyum no Job ayro huni mede min shamba mo nyame sha yo brachre dua ah ayro huni zida matales papa bi kadu matales nya na matales yo ye kro yesu sokra ye ko matales aso dem ni yempaboa kane matres enwom

0: because e kana eba no ebe ma emwa na womo wo fa no edebo a womo no e so ba di ade etu hwa wedi ka na ekwa ya hwe hankechef no oba na busiafo no ehin no ententem ekọ ekabo okabo emfa mo eka because enya de omo betu abi hallelujah
1: amen
0: ana be ma na busiafo no so ehin no boko she kofi ye kwame ese wa wali die na ekọ maako maako eti enti onyakopo sase na ni gye awade ahunti no awade ewurade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu she Genesis chapter 2 na verse 24 onyakopo hyesa awade kema awade yade onyakopo ni gye ho papa dia po ko ubie first Corinthians 7 na yemfa 38 nka ho na yemfa ewo no enshi na yemla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
1: verse 38 no
0: aha
1: o se enti dia odi ne ba babunu ma awade no
0: enti babo ne se di odi ne ba babunu e ma awade no
1: oye no ye
0: oye no ye hallelujah
1: amen
0: enti babo no new testament jinum kura no awade ntwaamu hallelujah
1: amen
0: efri Genesis ana ba bless so ayi history no ana ba prophet no aba manas prophet no aba major prophet no ana new testament so afofele she di odi ne babunu ne baba abunu ama awade no
1: oye no ye
0: na chese new testament ni nyina no still ena ne eja na ade ade ama awade eti awade se di na ne ja awade ho nti wan chese awade sa awade meya problem ama nimpa na mmo gumu hallelujah se di ebe ya oba ene be ma betuma ken ho abom na na se mo ka sa mo ngo sha sa sia so ama no ai abam nti no awade wa nyira awale tawe te se di na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi nwale no hallelujah
1: amen
0: Genesis na man Genesis chapter 2 15 to 25 o nyakopo hyesa awade kama o sese
1: na awade nyakopo de onipa ne kodua
0: awade de onipa kodua de ntrom ho
1: se ono no nwe ho
0: se ono no nwe ho
1: na awade nyakopo ehye onipa ne
0: se na awade nyakopo hye onipa hye
1: ntrom no nyina dibi
0: hallelujah
1: amen
0: ko 24 na mame
1: 24
0: aha
1: Santi
0: Santi
1: na obalema beja neja
0: Santi na obalema awurade da wade enti ana osese se obalema beja neja ene ne na
1: na odina kobata ne yire ho
0: na odina wa kwa ade ade
1: kobata ne yire
0: ho akobata ne yire ho tu aso e
1: wa ye ho nam kro
0: na wa ye ho nam kro
1: na obanu obanu da daja
0: na na ngombe nu no
1: ade da daja
0: ta nshaka awurade dinda ete awurade sese wade no hwe Genesis chapter 4 wa Genesis chapter 4 verse 1
1: verse 1
0: aha
1: Keni Hebel.
0: Keni Hebel.
1: Na Adam hunu ne yire Hawa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Hawa, nshake urade din.
1: Amen.
0: Wan kaso hunu ne mbrawo.
1: Dabi.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti onyakopo hyesa awade ma Adam ne yifu mebo a.
1: Yes.
0: Eti Adam ne yifu awade no, onyakopo na ne hyira na de so.
1: Yes.
0: Wano na bo Adam ti ono ano kofa oba ne bre no.
1: Sa.
0: Ano hyira so na beye oba na okunu. Eti ose Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti Adam na ne yire ye Hawa. Ne yene ne hawa dado. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu obi ka jọ se duaba na omukodi ya no. Eye Adam fa ifwa. Na oye trofo because o fa wo yira enye dwaman ne wabo.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So o fa wo yira enye dwaman o.
1: Dabi.
0: Etu o se Adam ho ne yire. Etu o Jacobo bo ba na ro den ble be ma no.
1: Sa.
0: Sa ne yire. Etu duaba na omukodi ya no wa mfa no. Enye se Adam ko fa o ba ye duaba na si duro num.
1: Babo na nka ne sa.
0: Ke emi ma me ba. Babo se mo nwire ntira de ya kire no.
1: Sa.
0: O se Adam ho ne yire. Na oye de
1: na onyinsane
0: na oye de ade
1: onyinsane
0: ene de ye hu ye yiro
1: dabi
0: ye hu ye mpra na yenyinsane
1: sa
0: bible no se adam ho na yire na onyinsane to aso ai
1: na wo king
0: na oye de ade
1: wo king
0: ene so de ye hu ye mpra na ya wo kwadwo
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo kwame
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo ama eti onyakopo hyesa awade e ma adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso mame
1: first Corinthians 7
0: I 8 to 9.
1: Paul tu awalefo ne sujafo fo.
0: Paul tu awalefo ene sujafo fo.
1: Na meka meche sujafo
0: ne. Enti na onyakopo ehisa awade enti wo se, wo ka tra sujafo ne akrafo se.
1: Eye ma won se wotena wo se me.
0: Enye ma won se, eye won san ko wotra wo se me.
1: Na se wontumi hye won so
0: a. Wontumi hye won so a.
1: Ene won wale.
0: Won wale. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti awade yade awade ne je ho pa.
1: Yes.
0: O se wontumi hye won so enti
1: wale.
0: Wale. Twaso e.
1: na ayesa wo bewale
0: bible say yesa wo bewale
1: sense ho be yen
0: so betra ho no abura jaman
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: aha
1: now o say ayesa wo bewale
0: ayesa wo bewale
1: sense ho be yela yela
0: so so ho be de ade
1: eti
0: problems 1822
1: o say de wonya ayela no
0: eti bible say de wonya yere no
1: wonya de papa
0: de wonya mpra
1: dabi
0: hallelujah
1: dabi
0: say de wonya yere na nya ade papa de a na che say de wonya mpra no wonya de bonin
1: yes
0: Bible said they wanya yere no wanya de papa
1: na wanya wade ho aniso
0: na wanya awade ho de ade
1: aniso
0: aniso hwe ko John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni je awade ho nti Jesus Christ kura ba asase weso no ofa ono akasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awade ya de urade de je ho ye papa papa
1: yes
0: eti so ya brat ya baba oda se utie me na utete wo yere anase utite ukunu waja ukunu ya ya ya waja wo yere ya ya ya Na na se wote ya na se wo bura dwaman na se wo nya wadwere se obewale ya wo wa problem papa papa
1: sa
0: wo si de wanya yire no
1: wanya papa
0: ene so de obi nya yire a na wanya de bone
1: wanya de bone sam
0: ko sha wade esam wo wadwo ho
1: eh
0: ko sha trad ko sha cho sha wo fe cheke wade din
1: amen
0: e ma ya bu ma ma na ma ma ya bu ma en so no ma ya bo ya bo so ni e di ya ma no ma chi ni ya gu wade e ene ya di wade na ko ye good ye to ye ma no eti ye to ne ma oba be ma no a na be ma no hwe nkwashia ka okobo ya na oba ni jimi kakra bi a na ased abem etu amema na sika ye bam cheke urade di
1: amen
0: ni akwachia oba ni eti chere koko asini ye kuno because enoko wale oba ye di bi 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes ye so akura no
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: na nkwale no dani gold ne diamond
1: Getri
0: na ukobo sha ka wei na so ba no betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka mie no no ka nan a e dia na be si wo fie ho cheka gradi din da take quotation na mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifrusia
0: kena yifrusia
1: na e dia to so miensa no
0: na e dia to so miensa
1: no we share from kena
0: we share you from ahifa
1: kena aw galilea
0: ah wa ahifa
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ne ne me mami
0: wo yesu ne ne mami e dia ade
1: e wo ho
0: e tie san san awade e awade e ji ho nti yesu ba ono akasa bo ne ketem kotena ye awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: sese awade ne ji awade ho pa
1: sa
0: ne ji awade ho pa enti mratie no maba wa mumwale na munyan pnatwe no
1: eh
0: bachira bo mati sa kira wadwen hallelujah
1: amen
0: twa epistante chapter 4 no epistante chapter 4 no verse 9 no to 12 je the bible ne ka
1: Sanga 49.
0: Aha.
1: Kichemu
0: enkron.
1: Enkron.
0: Ekodumienu.
1: Ekodumienu no.
0: Wose sai.
1: Benu yase ne baako.
0: Baabro ne sai. Nipa mienu ayase ne baako.
1: Ebi se won bre mokatia wo ma wo.
0: Wose sai. Won kobre ede tama. Anajo amu wo ho a. Aketia pa e wo ho ama wo.
1: Sa.
0: Aha to aso ai.
1: Wose na se ohwe ase a.
0: Na sai. Nipa mienu nam na baako hwe ase a.
1: Baako be ma ne yo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba do okuru da ho na najo baako yale a. Bakod bakobako hospital.
1: Yes.
0: Na wo so awu wale ya wo gawo da ho no.
1: Mm.
0: Wo yale ya na do a.
1: Muntum chiwa.
0: Nketenkete ba chewu. U bewu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye ti na Bible no, Awurade ade ji awade ho no.
1: Yes.
0: Wo si nipa bi no da na do a, wo ho beye won hye.
1: Beye won hye.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Na bakod yale ya bakod bakobako hospital.
1: Yes.
0: To aswa.
1: Wo si na bakofu a ohwe ase a, obi nka ne ho no.
0: Bakofu a wo da na na do, nketenkete chiwa.
1: Obi ka na ono e ma ne so no enue.
0: Enue. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti twaso e.
1: Be na so on ba nu da.
0: Na Bible say on ba nu da.
1: Wo ho ye won hye.
0: Wo ho ye won hye.
1: Na ba ko fo de.
0: Na ba ko fo de.
1: On ba si de na ye won.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: June, July.
1: Eh.
0: Weather na ye cool.
1: Eh.
0: January. December. Eti je fo bre.
1: Yes.
0: Mu wale na mu nyam pratie no. Ka emi ma me ba.
1: Amen.
0: Wo si se nipa bi enu wale no da. Wo ho ba ye won hye.
1: Na ba ko fo de.
0: Na ba ko fo de.
1: Be si de na hwa ye ohye.
0: Obe de na hwa ye ohye.
1: Na so bi tuo omu ba ko a.
0: Na e bi tuo omu mu ba ko a.
1: Ba nu ni ba di asie.
0: Ni enu nu ba di ade ba ka bom ni na di asie.
1: Na homa e bo ahoma e bo homi ansa no ententem.
0: Na ba bro she ahoma she bo homi ansa.
1: Ententem.
0: Na che se oba nu okunu ene ba.
1: Yes.
0: Ahoma e bo homi ansa no. Ayi oba nu okunu ene ba. Oba nu okunu wale ade e be ka oma ye mi ansa ye ba.
1: Yes.
0: E ti urade de because o tuo Jacobon. Na ni nshirapa ni yefunu mu ade
1: sa
0: awade obo ni obo awade se ni pa firi mu mla na mu metra ni yensum no
1: yes
0: wa mon plan sa ye nyem ni ye nyimu
1: da bi
0: shege urade din da
1: amen
0: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege urade kan wo malaki chapter 2 verse 14 no
1: malaki 2 verse 14 aha what say Na mo kase.
0: Enam dia so.
1: If say Urade ye woni omran tiblemo yire.
0: Urade ye woni omran tiblemo yire. Ebla mu jira ho for better for worse.
1: Yes. Sir.
0: Urade ye mu dansini.
1: Sir.
0: Ene for better for worse ni nya adwuma.
1: Dabi.
0: Shege Urade din.
1: Amen.
0: For better for worse no. Enya adwuma. Eye for better for better.
1: Mm.
0: Ye pade ye dan ko a.
1: Ye dan ko ade enwuno ba ye mpe.
0: Bema adwuma sey a na oba ahyase ne obi hebu. Wa ba so ba ma so adwuma sa sia sa e kosura na wa sa sia di nkwasi asam wo fie
1: o fa bi ka ho
0: hallelujah
1: amen
0: opi a ho ba ti no num no wa ba fie tu afo krok
1: yes
0: na adwuma sa sia kosuru nti wo di ma nsam kire ne yire
1: sa
0: bible ne se pra mu kire ho amoy e for better for worse no awurade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: tu aso e
1: o se awurade aye wo num lantibe mo yire tam dansini
0: awurade aye wo num lantibe o kire wo lantibe yire mu a na te se wofi awa dano na wo wale fo
1: wo shaka wa no
0: onyakopo jira finfini wo
1: sa
0: eti for better for worse ena ne yajade ne ma wo she wo na akureye ne dia me de me ban ma onkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni
1: yes
0: eti se ko duru ba bi na sa wo ja wo yiri wo ja wo kunu a wo problem
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: ona na wo twa ne kontompo
0: efe se efe ba ne sa enye wo ja wo yiri na sa wo ja wo kunu a ana ugu awade no a ensofo abugu awade amuntie
1: eh
0: ena fofo abugu awade amuntie bible say so ugu awade na enya awade no na wacha no kontompo
1: ocho nyankopon kontompo
0: ocho nyankopon muwa
1: wacha no kontompo
0: na wa betwa urade kontompo do watra sase yeshua wa ujejeje to aso e
1: na so ono no hukafo ne wapam wapam yele
0: bible say wo so ono no hukafo ade wapam yele woni na pam ahyebo eti mu fa awade no nko awiyeye ena busua bebre egu ko fa awade
1: onwo ba nti
0: ko high court wo ko hwe hallelujah
1: eba ma nti
0: eba ma mu nti na
1: amena na to
0: na so o twa ba
1: da bi o
0: o ka se eba ye papers ne dia corporate press a complaint dodo a ye pe
1: epe mena na to
0: na so ma ba hallelujah
1: amen
0: woni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
1: epe mena na to na so
0: e ma ye di pa na ma
1: da bi
0: eti se sister ne nwo bla ne nwo a na no ntre se gu awade ano
1: da bi o
0: ye ba to aso to aso e
1: wa se dunum no na bakopɛ na wo honhom ka ya bi
0: aha
1: na adɛ na baako na ɔhwɛ nyankopɔ ho asefo betumi
0: ayɛ sa
1: etim nhwɛ mu hwɛ mu ho yie mu honhom ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntiblɛ mo yire nkotompo
0: nkotompo ɔse honhom mu nimpa no ɛna yɛ sa wo ewiasefo ɛna apetition snapper wadeɛ no ɛda so wo ho
1: ɔ
0: wadi ni gu because ɛkwa yɛ fa so ma mɛma no bɔnkɔhye ka no ɛhyɛ na komam eti obadi din kwasi asem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din da wo se urade ni wacha no wone hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13 4
0: Hebrews 13 4
1: muni awade ani
0: bible say awade ye ninini
1: na mu awade pa ho fin
0: na mu mu awade pa ho dia de efi
1: se nyama mafo de
0: efi se adwama mafo de
1: ye wale se fo
0: de ye wale se ye fo de
1: ye onyakopo bubu ona ten
0: obi awaja me yire obi awaja ni kuro onyakopo bubu atan
1: yes
0: ye ti urade pa awade ja ye no pe awade se ye every I'm a friend of every day every mono
1: sa
0: shaka urade din
1: amen
0: wo se
1: muni awade ani
0: muni awade ani
1: na mungu awade pa ho fin
0: na muni munyi ade ade
1: mungu awade pa ho fin
0: eti munya sofo a o church member aba chretre one ne kunu aware se mo akira wo na ne kunu no enko wa so ne binti o ka kira ne sa wo ne sa ba ko tu chenti dua wo ntwa na nkonko ja nukunu no sofo wutie me tie ne yepa bible sa wade ye ninini
1: me enku wade pa ho fi
0: ma ye nwa wade pa ho fi
1: nyamamafo de
0: na adwamafo
1: ene wale se
0: ene wale se efo de
1: ene
0: ema bebre egu wade pa ho fi
1: yes
0: ye kunu ma wale wale wo akotra buru chire wotu kwa jale kunu wo ga na akotra buru chire bura jaman
1: sa
0: be ma so jale yire wo ga na akotra buru chire bura jaman enkra tanti
1: sa
0: wodu obi awale wo ha bla wo kunu wo ha eyi na ade ba ewiase ade wo ko say papers we enfa nko heaven shake urade din da bible say awade dinini
1: mengu hu fi
0: mengu awade hu fi
1: se nyamamofo
0: de efise adwamamfo de
1: ene
0: aware se ye fo de onyakopo bebu wo maten eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire wa na musumo obi a wade agu
1: eh
0: wo problem papa papa papa wo problem papa papa papa na esa enti na esa chapter 20 verse 12 wenya kopo de ne mla nshama di kan ba no wo twro shem emla sema di kan ye onyakopo de ba wen shero chapter 20 verse 12 no on power le guonti hwe o twro shem sai
1: di wo jare unani
0: esa chapter 20 no verse 14
1: wa se nsaya wade
0: enye de ade
1: nsaya wade
0: onyakopo wade ne mla nshama di kan ba no wo twro shem
1: sa
0: sa wade ya ade ye ninini ba ye nwa wade mpa ho fi ame ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mla yen
1: sa
0: yenko bon kwashia ka wa wade ho onyakopo nipa na obo no no awade bo no wanye ne hwe
1: sa
0: eti wo so de ma consider bible say consider
1: teso
0: hallelujah
1: anyele so
0: aso wadun bo odre dodo
1: sa
0: system ile wadan
1: eh hey
0: oba no ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wadan 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ni kru say eh
1: me bo odin
0: angelina kra me ho ofese ne no
1: sa
0: wono kra ye kwai no ho ade no ye gene 65 million na me me ni angelina me kra de 80,000 kra de mabusha fo ajiu ye kra
1: wonam se
0: wo ba kwashia ke emi ma me pa
1: amen
0: na wo kro ba kokotu 80 million na gu na fe wo ba tra wade na se a na wo sha se se wo ye adwuma tete kan no a na ba didi wo ba die
1: sa
0: ana ma wade ni gu no asofa me yes se ke ni nyina ma enkrofo de abenum koku ne moto asolo ko a different rush no mo mu ye dede o wa ni asenso safo no omo nshamvre punu mo
1: da bi
0: hwehwehwe do finalo finalo kisino kisino puau
1: 5 1 cd no na shim
0: na ye bu ye ketem ye ko hallelujah
1: amen
0: eti onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem she ye de ade en she ye wade e ebubu ye wade seka wa ne ba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: no
1: na en she ye wade
0: na wa sa tro shem mra she first one de bubu ye no what is second one neighbor no was a trash him
1: sir
0: say yade ade
1: ensaya wade
0: ensaya wade hallelujah
1: amen
0: eti shadia bi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 ananum ni ajanu mablatye so wakofia kwa akoye oba ho ade na ne mame ne papa a charge o na de omba je no okoye oba ho ade a bible na koni tu bible no uko yo ba hwa dia de na ma menen papa be kase fabla bia fabra fako ma won o kase fa peteji bla fa peteji ko o kase snapa fako o kase nsa fako o ke na ntwe adwan bibi dia le be fre na ne eja baba a wo se wo je no fama no en ka tu ye kristo ni nti un tu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fama mlama dia mamra dia de ese no etu uko na se o se dia wo je no fama no tintina no na obeje o pese wo dane ni sika na so so won pena de na koma mu pe no fama no na fa wo yiko na fa som jemla hallelujah
1: amen
0: etu onyakopon wo ja wade ya mutumi adema na ene eja wan fa ma sofo wan fa ma sofo e na wo bitumi ye ne yiro ho ade wa brochire ne maame ne papa etiga na hanim ho ahwe ne akwa kofa obi maame abegina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ya ne mobo Shaka urade din.
1: Amen.
0: Etu hwe. Proverbs chapter 6, 32 to 35.
1: Wase, the offer a yire no anyti.
0: Bible say, esa se urade na ni gye awade ho nti no. Obi offer obi yire no,
1: anyti.
0: Hallelujah.
1: Na do yesa no.
0: He, Bible say, obi offer obi yire no.
1: Wode se ne kra.
0: Oye bi ade.
1: Wode se ne kra.
0: Yo offer obi yire no. Ye kasa unyti a. Wadwene nya adwuma. Obi agya ne yire wo tu kwa wo na wani ate. Hallelujah.
1: Amen.
0: Udi obi yire chisa cha se wona ni Peter se na we. Aloma Peter se wona ni me we. Bible ni se men ka tro se, dia ofo obi yire no, wani ti to aso e.
1: Yesa o se ne kra.
0: Na wo yesa, wo di se wo kra.
1: Na e ma ni nim guasie no
0: benya. Bible se, obi ofo obi yire no, e ma e ni nim guasie e no benya to aso e.
1: Na hohura no on pepa.
0: Na nim guasie no, Awurade mpepa da. Obi ofo obi yire. Obi oji obi kunu. Bible say wonim guashe
1: empepa
0: da wona mane yetre wo mana mane yetre tre wonsha akora we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chee ne hwe na ma nani ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wosi wonim guashe empepa da
1: sir
0: he o de wuduru ha wuduru fie na ho na odi abusa sɛ abrantie bia na ɔte wɔ kɔfa obeyire ma yɛbɔ no no yɛbɛkyerɛ wo efie no ɛwɔ hɔ a hallelujah
2: amen
0: ɔsi di ɔfo obeyire no toaso ma me
2: ɔsi oniti
0: oniti
2: na ɔde sɛ ne kra
0: ɔde sɛ ne kra
2: na ɛmane anim guasie na
0: obenya obi ɔfo obeyire ana obi ɔdi obi kunu no ɛmane anim guasie na obenya
2: na ninkunu ni ɔbɛlema bufuhye
0: bible sɛ ninkunu ɛne ɔbɛlema bufuhye
2: na awrata da no emfiri mu mfi
0: na awrata da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obi ni obi ofo obi kunu ade obi a wo sey awade aware sey fo bible say judgment day awrata da no wo mfiri mu mfi da toso
2: asi
0: hallelujah
2: amen
0: wo se wo mfiri mu mfi da
2: sir
0: eti jeremiah 23 verse 10 jeremiah chapter 23 verse 10 adanu mri ajanu Esabia ye ka che mo fa ye djuma o 23 verse 10
2: because na aware sa ye fo
0: na bible say aware sa ye fo
2: asha sa se no so
0: ma look at the Ghana and na aware sa ye I to say fo ju no ade ye tina ade ye senyina ye wale gum na egugu ye she wale tell be kan ho na 20 su agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so koja na yire koja na kruminua oti nsem ye asachira sachira papa na urade nka sanchira wo na urade on two for wose na ware self ade ade asha asase no so ma toaso e
2: na no menti asase no dia bobo
0: aware sey ye nti asase no ye den
2: edia bobo
0: edia bobo hallelujah
2: amen
0: aware sey ye nti asase no ye den
2: dia bobo
0: edia bobo gana asase asey nyina ene ye dua duane a jesu ye de fertilizer gu asey nyina ye aware sey ye ai abasase ni dia bobo ene koko okuraje sa odi fertilizer guase ni nyina firi wayire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra empram why was so tete ya obi yirechi ya kafye chira wompesa odi baye djuma mi pekota sin ba ko a chira sai ukoye oba nwade a jisa odi kwa so dem ko bon kwa siaka ye wedding ansana yakopo aje atum mi pekota sin ba ko a chira sai sofo etumi jira na ani eja to me di obi bam e ma wale e ebra ena ni eja enim ho ahwe me se se me nyasa quotation we pe me number 0243 325517 unya quotation ba kokora de ma me beja preaching me tru challenge bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
2: wase aware ja ye ho asembisa
0: aware sai ja ye ho asembisa
2: na falasifo ne panenche beso
0: ena falasifo me so ne hweye
2: so obi won kwan se
0: obi won kwan se
2: assembly
0: la nti
2: oja na yira na obase won se
0: ana obase won se
2: monkin kan se
0: efifitiasie no
2: oba ne be ma no
0: oba oba ne be ma no
2: obere ma no ba no obo won
0: bel ma no oba ana obo won
2: na o kan se
0: na o ka se
2: wenti no nipa beja na ja
0: yenti no nipa beja na ja
2: ni na ho
0: ene ni na
2: but no akofa na yire
0: no den ho akwa de ade akofa na yire etu sha ena ne eja wale a oba na okunu wale a ni ya nti awale bia ewa busua fie no ohwa entan entan nyina
2: sa
0: tokwantokwa bempa because ose nani enani eja no she mu wale a mu firi wo mu na makope mu ba bi atena
2: sa
0: ti ablantia woti wase ofie ma no nya ode prope na kope ba bi patena
2: sa
0: na unia no ma no begu awade no
2: yes
0: ka emi ma me pa
2: amen
0: mini aba wudu kuna kwotena busua fie bo pofofro hallelujah
2: debi confusion
0: na confusion baba ho wose nane eja mo ka mo hobom a mo nko enane eja eka mo bom wi a mo te mo mfiri wo mu na mo nko pe ba bi ntena
2: sa
0: mo nko ba mo sesen mo kokura na mo ba puto na mo ba di a ewa urade nsem
2: sa
0: hallelujah
2: amen
0: to aso
2: wose yenti on baba jana jana ni na ho
0: baba jana jana
2: ni na no ko fa
0: na yero wo ko bata na yero
2: onyina koye honam kro
0: na onyina koye honam ba ko
2: ti na wona so nya ba nu bi
0: hallelujah
2: amen
0: enane eja ade moma awade awia moye honam ba ko awalefo moye honam ti abrantia ya ma yiri fa ufun kakra hallelujah
2: amen
0: ababa wa ya ma okunu fa ufun kakra adwom boni ti na oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun
2: da bi
0: cheke urade ni na
2: amen
0: adwom boni ti oba ni okro bi tumi fa ni yonko fun wo so mbe no ba ye ho number ko ablati a wo bo yire ma urade nkasa nkyerew hallelujah
2: amen
0: se de utumi mu ni padua no sa de urade so kasa kyerew urade wo fa ye bo ni che no nsiesie yen
2: amen
0: ye ya yafo ma urade wo ye mabo hallelujah
2: amen
0: fiti sable ye sa kyera ya dwen awade e ye urade a mo se enye problem o na su nipa ni ewo mu no oba agrenye be ma agrenye Hallelujah.
2: Amen.
0: Ade ase ya wade ya party tre kan ho ya bufuo. Hallelujah.
2: Amen.
0: Awade oba so ho so be ukunu go soro na wa ba fom. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ukunu ba fom a na wo so ade ade wa ko soro. Na se ko negative plus negative a. Na peja wom. Hallelujah.
2: Amen.
0: Na Bible say wale saye fuo be jira dem wom. Twaswai.
2: Enti dio nyakopon di akabo mu no.
0: Enti dio nyakopon di abom no.
2: Hwe na nipa bi antiti mu.
0: Hwe na nipa bi anya den.
2: Antiti mu.
0: Ana hwe se na ne agya etiti awade mu.
2: Awo enti.
0: Ukunu nam nim so wo sike wo. Sa ona hwe. Yesu wa nam kra na opriti priti. Ukunu sa minim se adwuma no kra ya ne die wo. Sa yesu wa no na o adwuma mu a. O yesu ma soma no. Ukunu sa private care ya obeware yo de ba yi. Sa anya ne dia. O akosia betimi abema we padi na se we kura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia we ja bema we ye tiri yakwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya ho kiro ema nipa biela wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya de ade entitim so aso e
2: o say
0: ah
2: Oka chia no se.
0: Ano oka chia no se.
2: Ente mose mai kwa se nye awadie.
0: Ente mose si maa kwa nse yenye awadie.
2: Wasi wanse.
0: Ano si wanse.
2: Makuma dinti.
0: Makuma dinti.
2: Ano mose maa mkwa nse.
0: Ano mose si kwa nse.
2: Mwenyama yire no.
0: Kujai wa yire.
2: Levivite asye no.
0: Levivite asye
2: no. Na kente sa.
0: In the beginning Genesis 2 no. Wakadam ni yifu bom no. Ewradi adjim no. Na kente sa ho.
2: Sa.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Tuaswe.
2: Enti mese mose.
0: Enti mese mose.
2: Senye ajama monti.
0: Uyira nko bo jamai, ukura nko bo jamai.
2: Na se ujana wa.
0: Na se ujana.
2: Na wama anasa wadie.
0: Atiye wadie. Eye jamai. Enu uwo. Yebeba ho. Hallelujah. Se uyira nko bo jamai utimi jano. Ukura nko bo jamai utimi jano. But upa utimi fa wadie. Hallelujah. Utimi upa utimi yadi adi. Efa wadie. Because osi yan fa yan fom so anche
2: sa
0: se de ejo wo soro no se de ade
2: ade ache
0: ade che na mo mo de che no san koye bia odia utimi ja no hallelujah
2: amen
0: because osi mo ni adwamanfo ani afra
2: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
2: amen
0: na obi a ye adwamanfo wo mu mu ne de mo nyi ne ntire mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi a ye ntataso na se odi woni hu ne ba ko mierum ye sa osa ji no afri wa bla bom ade ama kwan ma wadi jaye pa ye adwaman ana Romans 7 no so tuaso wa hama me ana ko Romans 7 2 ne so a owuo ade so tum tete awadiem ye nkan ho tuaso wa heha Romans 7 2 no wo so ba wo so okuna se ye de ne kru mra ye ade achechire no eti so okuno wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wu di a wo ye de ade na so fa de kru achi a paya ware sha ye fo Na Bible so awade say for so beja won chefa e wo jata die num twaso.
2: O say
0: aha
2: enti mi se so jaja monti.
0: Anya jama monti.
2: No bija na yira.
0: No bija na yira.
2: No wale fofura.
0: No wale fofura.
2: Sa awade.
0: Hallelujah. Me yiru nko anya me de beja no. Wase awade.
2: Ni papa.
0: Wase. Me yiru mume. Hallelujah.
2: Amen.
0: Me ja no wase awade. Me kru num wi, we ja no wase awade. Etu na okwa awade o so to bo ase bo mpa ye. Na ma wani te ho. Na wo pre na okwa fa de ye mfa. Na duru ba bi na te wuntimi. Na se wan ko bo jaman wanwu na se odi na me sa kwan ne su jaina bible se waya wale se yefo na obi na obe wale de tuaso tuaso tuaso
2: e se fo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
2: sa na onipa na yire ntam ti adia
0: na suafo se e urade se sa na onipa na na yire ntam ti dia
2: na nya anya se wale
0: ene urade ene na che se nse se ye wale aha
2: ka che won se
0: na ka chire won se
2: enye nipa nya na betimi agi we
0: enye nipa nyina na betimi agi
2: di wona wode ama won
0: ene won mo wode ama won
2: Na itutufo buo ha.
0: Na itutufo buo ha.
2: Wo wonse
0: ni wona. Ni buo ha ya bone se onu de oba wiase o ma wale bi ne Paul. Na wa wuti akono wo mu de, ese se wale.
2: O wale ye.
0: Ka emi ma me fa.
2: Amen.
0: Ye wo buo ha de oba kura betumi aja ne nche mfie du kura onye oba no hwe. Oba buo ha de bema bi beto ne nche mfie nu mo jumi. Eh eh, onfa ho. O eh, oba buo ha na ma ne kura ne bema so.
2: Sa.
0: Baabo se wo onu se nipa ne de. Eni tutufo buo wa urade na ne de. Ama wo se wo mo de wo nante sa me nwale na wa wo tin ka se se se wale de
2: so wale
0: o so wale to aso e
2: o se e jitu fo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
2: o so e ni ntin wa ye wo ho sa
0: obu ho a o so no heaven nti wo mpe se be ma bia be ha no
2: sa
0: heaven nti wo mpe se o be bia be de ade e bi ne paul to aso
2: o se de obeti magi we no
0: nti wa obeti mi age no enye nhye
2: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a me nwale e wa urade nhyem na mom sɛ woyɛ wadwene sɛ ɔwale na wokɔboroboro adwaman deɛ a awurade ne wobɛgye no kyɛka awurade din daa ɛnti ne wabie kwaa to ama wo sɛ wontumi hyɛ wo ho so nti yɛde ade
1: wale
0: wale halleluya
1: amen
0: aha toa so 19 no fa 19 no ma me verse 19 wakae hɔ
1: verse 19
0: aha
1: de wagya ne wo nani
0: verse 19 no
1: aha
0: ɛhɔ saa na ɔka verse 19 yɛ de wagya ne wo nani toa so
1: saa wɔ se de wagya ne wo nani
0: aha
1: abrante ne ka kyerɛ no sɛ
0: na abrante ne ka kyerɛ
1: sɛ bɛde anwia so
0: medeɛ
1: na aka
0: bio
1: yesu ne sɛ
0: yesu sɛ
1: ne sɛ sɛ sɛ kɔnkwa mu a kɔtɔ deɛ wowɔ fama ahiafoɔ
0: kɔtɔ deɛ wowɔ nyina bɛma ahiafoɔ halleluya
1: amen
0: kyɛka awurade din
1: amen
0: ɛti 1 Corinthians 6:9
1: 1 Corinthians 6:9 na wonim sɛ wɔn a wɔntene no
0: bible sɛ wonim sɛ wɔma wɔmɔ ntene no
1: ɛnkɔ nyankopɔn ahenni mu
0: ma
1: wɔnada
0: wo
1: agyamammɔfoɔ
0: abosomsomfoɔ
1: awaresɛyɛfoɔ
0: halleluya
1: amen
0: ɛtɛ sɛ yɛka ɔma ɔmosom abosom a awaresɛyɛfoɔ ka ho
1: yes
0: halleluya
1: amen
0: wokɔ Colossians 3 na verse 5 ɔbɛka akyerɛ wo ɛna Colossians 5:3 no nso bɛka akyerɛ wo sɛ yɛka abosomsomfoɔ a ɛnyɛ kwaku firi nom ɔma ɔmogya a ɔmɔ yerenom ne ɔmɔmogya kurom no ɔmo nyinaa yɛ abosomsomfoɔ te sɛ kwaku firi nom ɛte sɛ ayi antoanom adwamanfoɔ nyinaa te sɛ saa mmerɛpɛm no yɛbɛpirikyi afa adwamammɔ ho wede ɛnyɛ adwamammɔ ho asɛm awaresɛyɛ ho asɛm ne yɛka
1: saa
0: wɔ se ɔma monte nya nyankopɔn ahemmie no hanom
1: adwamammɔfoɔ
0: adwamanfoɔ awaresɛyɛfoɔ wɔyere wɔ mpra wɔkuru wɔ mpra meyere nkwa nyɛ meyere soba nyɛ me kuro nom wi menom nsa ɔyɛ basabasa wo nkɔ asɔre nti magya no bible sɛ wokɔ 1 Corinthians 7 no a ɔso so ɔkɔ wale na sɛ ɔnni mpo no ɔnye ni a bible sɛ nyaa no
1: saa
0: na ɔno no nte aseɛ sɛ wo no wokɔ asɔre ɔno so som bosom nti ɔno no bɛkɔ a bible sɛ ne deɛ ma ne nkɔ ka ɛmi ma me paa
1: amen
0: na wo ɔho ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womɛyɛ awaresɛyɛ ni
1: saa
0: halleluya
1: amen
0: na bible sɛ obi a ɔbɛwale deɛ yɛgya no no ɔno so ɛde ade
1: saa wadeɛ
0: obi gyae ne yere na sɛ wo so wokɔfa
1: ɔsa wadeɛ
0: halleluya
1: amen
0: abrɛ bɛrima no anaasɛ wɔbaa no nkɔ walee a wɔyɛ awaresɛyɛfoɔ
1: saa
0: sɛ obi gyae ne yere na ɔkɔ wale foforɔ deɛ a asa ɔbaa no a ayɛ firii ɛde ɔtumi wale bɛrima nso saa ogyae ne yere na ɔkɔ wale foforɔ a ɔbaa no tumi na mmom sɛ ɔmo mmie no no wɔnwale na sɛ ɔkɔ wale a ɔba a ɔne ne kuru ntam atete na ɔmo gu so ɔmo ka asɛm no na ɔkɔfa a bible sɛ yɛde ade
1: ɔsa wadeɛ
0: wɔse yɛ awadeɛ ɛti Revelation 2:21-22 no Revelation 2:21-22 ɛkae hɔ na afei atoa dwumadie ne so
1: ɔse
0: hyɛka awurade din wɔsɛe
1: na mama ne berɛ sɛ
0: onyankopɔn so ama brɛ sɛ
1: ɔmfa saka firi nagyamammɔ
0: fa sa kyerɛ firi adwamammɔ
1: muwansakyerɛ
0: wansakyerɛ a
1: hwɛ mede bɛto mpa so
0: halleluya
1: amen
0: bible no bɔne awurade de wɔ mbɛto mpa so judgment day na wahwe wɔn ɛyɛ awaresɛyɛfoɔ ne adwamanfoɔ halleluya
1: amen
0: ɛdeɛ nti awurade ɔmpɛ sɛ awaregya yɛ bɛba mmɔfra no ntie o because ɛda ne yɛgya no awurade de nkwala no ma mo no mu na wɔ sɛ motete akora no makora no bɛyɛ wɔbɛsoro awurade halleluya
1: amen
0: ɛtu wokɔ Proverbs 22:6 a deɛ ntira awurade mpa awaregya yɛ no Proverbs 22:6 mɛbusɛm nti wɔ se ɛna ne yɛgya no mono monkyerɛ abɔfra kwan a ɔnyɛ de ade na awaresɛ yɛ ba a momo bɛyɛ de akyerɛ akwaraa no kwan ɛtu wohwɛ nkwaraa yɛ stɔbɔn ne nyinaa awaregya yɛ ne ma nkwaraa yɛ stɔbɔn nkwaraa street children saa bɛ nyinaa firi awaregya yɛ papa ne maame ne gya yɛ dadadada mɛma nso wɔ su bi wɔ yɛ mu a yɛnkwaseɛ su
1: sɛ ɔgya me deɛ a
0: wɔne wɔbaa no gyaeɛ a
1: nkora no nso ɛnɛ mehwɛ
0: nyankopɔn bɛhyew rof halleluya
1: amen
0: ɔbaa no gyaa wɔ ama no nkɔ ne baabi nkwadaa no yɛwodeɛ a awurade bɛhyira wo papapapa sɛ aberanteɛ woyera gyaa wo na ɔkɔ na wɔfa wo ma na wohwɛ wɔn hyira nka wo papaapa
1: amen
0: wɔ se kyerɛ abɔfra kwan a wɔmfa so
1: na sɛ wɔnyini a
0: wɔnyini a
1: wɔmfiri ho
0: ɛnɛ abaatan ɛne baatan bi wɔ ho a wobɛhu ne ba a ɔsɔre na onum no ɔbɛba na nkwalaa no nyinaa da
1: saa
0: yɛne tam yɛde hwɛ nkwalaa ma nkwalaa yɛ stɔbɔn
1: saa
0: hyɛka awurade din
1: amen
0: ate ɛti ɔbaa ɛne bɛrima kyerɛ abɔfra kwan a wɔmfa so
1: na sɛ wɔnyini a
0: ɔnyini a
1: ɔmfiri
0: ɛne ɔkristo hwɛ 1 Peter no ma 3:1-6 na yɛfa nkwalaa no deɛ no mɛtoa so
1: saa petro wumɛdi ka no yɛnsa
2: ɔsɛ ɔyere no mɔbra pa
0: bible sɛ ɛyere no mɔbra pa
2: na saa na mo ɔyere no
0: saa na no mɔ ɔyere no
2: mommra mo asɛm mo
0: ara haleluya
2: amen
0: awurade mpa ware sɛ ɔsɛ ɛyere no mommra mo asɛm mo ara mo kunu no
2: saa
0: toa so ɛ
2: na sɛ binom antie asɛm no so
0: a sɛ obi antie nyankopɔn asɛm a
2: na wɔfa ɔyere no abra papa
0: ni ba wɔte fie mu no yahwɛ wo ɛsɛ deɛ wo ne wo kunu sitie ɛsɛ yɛ hwɛ wo ne wo kunu sɛ deɛ ɔma wadeɛ no sitie na yɛ kɔ dɔ awadeɛ
2: saa
0: haleluya ɛnɛ deɛ kristofoɔ ma paa wadeɛ fie bi mpa a obitum kasa soma se ne ne yere nti menwale da toa so ɛ
2: sɛ ɔbɛhwɛ mabraba
0: ɔbɛhwɛ mabraba ho teɛ so ɛwɔ suro mu moma mahyehyɛdeɛ nyɛ honama ne deɛ mɛsawɔ sikahyɛ mpatia ne dresendresen ɛmfama a wadeɛ no nkɔsi hwee toa so ɛ haleluya ɛnɛ ɛma kɔ awadeɛ a yɛde kɔpa ahonyadeɛ haleluya onyaka a fama wo kunu onyadeɛ a fa bra ɛti deɛ ne kunu bɛtɔ ama ne bia wɔ menim sister bi ne ne mpaboa kɔ tatie ti wɔda so firi bi gum ɛdeɛ kɔ naagye ne wɔwiase haleluya ɔba bɛhyia tumi kɔtɔ ntoma les bɛ 1.2 na ne kunu nama apɛbɔhyia kɔtua nkwala school fees ɔse moma mo
2: masyehyɛdeɛɛnyɛ
0: honama ne deɛ toa so ɛ
2: mane nya honhom a adwoɔ
0: manenya honhom a
2: adwoɔ
0: okristo ni ba ma wo dresen nyɛ simple toa so
2: ɛsaa
0: hosiesie no ɛna ne boɔ ɔden deɛ wohyɛ no fofoofo wɔ ha no awurade wɔ hu ne sɛ ne boɔ ɔden
2: na
0: kyɛ sɛ deɛ wohyɛ ne boɔ ɔden na wowohu no awurade wɔ hu sɛ ne boɔ ɔfo haleluya enti nhwɛ deɛ nipa hwɛ na mo hwɛ deɛ onyankopɔn yɛ de ade toa so ɛ
2: ɔsɛ na saa na tetemmerɛ mu
0: nomu
2: ɛma kronkron mo som nyankopɔn
0: kronkron papa bi som nyankopɔn
2: no ɔmhyehyɛɛ wɔm ho
0: ɔmhyehyɛɛ wɔm ho
2: ɛberɛ wɔ ho ase
0: ɔpɔa wɔ m ntadeɛ nyina akyi no yɛbrɛ yɛ ho ase
2: ma wɔ kuro
0: ama yɛ kuro nom me nua baa wobu wo kuro anaa bible sɛ kuro no ne ɛtire nyɛ saa na ɔkae haleluya
2: amen
0: kristo ne baa wobu wo kuro ɔgyedi ne baa kramɔ ne baa wobu wo kuro wo kuro ka baako no ɔka mmienu ɔka mmiɛnsa no toa so ɛ
2: saa na sela ɛtie abraham ɛfrɛnesaana
0: sela ɛtie abraham
2: ɛfrɛ ne me wula
0: ɛnɛ kristo ne baa frɛ ne kunu kɔsi papa kɔdwo papa dada bla kɔdwo wɔ sɛ wɔfrɛ ne wura aha
2: ɔno na sɛ moyɛ papa
0: ɛno na sɛ woyɛ papa
2: na monsu ahodeɛ biala
0: wo susu ahodeɛ biala
2: a woyɛnema
0: woyɛ de ade woyɛ nema ɛtu kɔ ephesians 5:25 na yɛnkan hɔ kɔhwɛ progress no ma me kɔ progress wokɔ ephesians 5:25 na wɔ sɛ akunu nom so monɔ mo yere nom sɛdeɛ kristo nso dɔ asafo no na ɔde ne ho mae mae abranteɛ yɛadɔ wo yere yɛakorɔkorɔ wo yere ka asɛmpa kyerɛ wo yere bɛma bi tom bie nano mekora mebɛwale wo koraa no na madwene yɛ me mahu deɛ yɛ yɛ mkɔyɛ wo ho adeɛ bɛma kɔ ahyia ka ɛmi ma me paa mahu deɛ yɛ yɛ a mekɔyɛ wo ho adeɛ korɔkorɔ yere ka asɛmpa to ne tirim ɛma paa korɔkorɔ na mama nso paa korɔkorɔ yɛmi a bi nyinaa pa korɔkorɔ awarefoɔ monka asɛmpa ma mo ho na awadeɛ no angu a wɔ se meno mia no nka yɛawadeɛ mom na yɛnwo na yɛnkyerɛ kwan a nkwaraa no yɛde ade na awadeɛ no agu no ɛbɛgya na meno mia no atete nkwaraa no a proverbs chapter 20 verse 11 mabusa bɛtrɛ deɛ no ɔsesɛe
2: abaframpo
0: yɛde neyɛ ne hu no
2: sɛnade
0: yɛ bɛyɛ yi a
2: na atene
0: haleluya nti nkwaraa no akwaraa no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a ɛna bɛmi yɛ ho sɛ akoraa wei suban hyɛ ne wom ɔhyɛ ɛteɛ no agya te sankɔle ɛna te nkran akoraa no te kuma se yɛbɛda ne atete akoraa no haleluya awadeɛ na gum obi apae ne wei nkwaraa atwutuo wɔ nkɔfoɔ so nyinaa yɛ awaregyayɛ ɛna awaregyayɛ yɛtu ankadura ankabɛte pee totɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔ ɛna abranteɛ sɛ woagyaa wɔ baa bi woapromise wɔ baa bi woapromise sister bi woapromise bra bi me nua baa bɔ mmɔden sɛ sɛ ɔnwaleyɛ a woagyaa wo yere yɛyɛyɛ ma nkwaraa yɛadora yɛ basabasabasabasabasa toa so wɔ sɛ akora mpo yɛde neyɛ na ɛdeade abɔfra mpo ɛhu no afi yɛhu no wie a ne yɛatenetena koraa no ɛna ne yɛgya na ɛbɛtena hyɛ atenetena koraa no hyɛka awurade din daa ne yɛtete akoraa no na hyadeɛ bi ɛwɔ proverbs 17:21 proverbs chapter 17 verse 21
2: ɔhyehyɛe
1: ɔsɛ deɛ ɔwo ɔkwasea no
0: bible hyɛe sɛ woamfa w'ani anhwɛ wo ba na wowo akɔla ama ne bɛyɛ kwasea a
1: deɛ ɔwo kwasea no
0: aha
1: ɔnya awerɛhoɔ
0: a wobɛte ne yɛakye wo ba wakɔnom wii
1: yes
0: woba na akɔbɔ korɔ no ayɛ ku no no bible sɛ ɛna ne yɛgyama ntena hyɛ a ntete mo ma yie na sɛ wokɔ wo kwasea a
1: ɔwonya awerɛhoɔ
0: ɔwonya awerɛhoɔ akora ne bɛnyini ne wakɔyɛ kɔwensyɛni halleluya
1: amen
0: toa so ɛ
1: wɔse na anigye biala ni hɔ ma gyegyentwie agya
0: bible sɛ anigye biala ne hɔ ma gyegyentwie agya nansa no akɔla bɛyɛ gyegyentwie no na kyɛ sɛ na ne yɛgya ntete wɔ m yie
1: ɛnya berɛ ama no
0: ɛnɛ yɛntea yɛma o
1: daabi
0: yɛfrɛ nkɔla no junior ɛne yɛ junior junior senior ɛne yɛ senior senior
1: mameyaa
0: mama ewurama dres mama dres halleluya yɛfuro nkɔla no ma nkɔla no yɛ tabatabatabatabata ɛnɛ obi ntia obi bo
1: daabi
0: dane no woyɛ bɔde a yɛtumi kyew ne ahwew yɛwia de yɛkɔrepɔto akyerɛ wo papa sɛ bɔde sɛ ne woayɛ nti ahwew na papa sa hwiwa ka ho ɛnɛ baatae kɔahyia atumi kɔ ɛbɔ bɔsoɔ ɛkɔ skul kɔwane ne ba tikya sɛ sɛ wonim na wode wo sa ka me bai bie wo a awurade wohu saa baatae ne mmɔbɔ
1: amen
0: awurade wohu saa baatae ne mmɔbɔ twadeɛ bi wɔ proverbs chapter 10 verse 1
1: nhyira nnome
0: bible sɛ nhyira ne nnome
1: solomon mabusɛm
0: solomon mabusɛm
1: ɔbanyansafoɔ
0: ɔbanyansafoɔ
1: ɛma nagya anigye
0: o ɔbanyansafoɔ sɛ wotete wo ba ma ɔyɛ onyansani a
1: ɔma nagya anigye
0: wawani bɛgye wobɛtete wo ba ma no akɔ skul ahwɛ no akora bɛyɛ lawyer wobɛdi sɔfo akora bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akora bɛyɛ secretary bank manager wokɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie ma no baabi ma ne ntena ɛna wana w'ani nnye anaa
1: onigye
0: ɛti ayɛ na anda 20 blastafoɔ bɔ bɔɔl no sɛ woba ne makele asia no mu a akoani nye anaa
1: ne bɛgye
0: halleluya
1: amen
0: ɔso wobɛnya wotete woba ma ne dane wonyansafoɔ a wankasa w'ani bɛgye w'ani bɛgye
1: na ɔbɛkwaseɛ yɛ ne nawerɛ
0: wo sɛ yɛ papa no ma nwoeɛ ne ɔmowoeɛ ne ɔmanhwɛ ne ɔmode awale dodoɔ ɛwo mma 24 ne 28 ɔm to yɛ guiɛ no awo sɛ ɛna wɔn ho kyerɛ wɔn paa because ɔmanhwɛɛ na yɛyɛ tumi aboa wɔn menyame ma wo na so bi ne hɔ
1: yes
0: ɛno na ama mɛsua nyasa sɛ ɛwɔ sɛ meso me ma ma wowɔ no meyɛ dɛn
1: mehwɛ
0: wɔn halleluya
1: amen
0: toa so ɛ
1: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
0: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
1: na ɔbakwasea ne nawerɛhoɔ
0: na ɔbakwasea deɛ tam biara ɔma ne na awerɛho kyɛ asɛm bi proverbs chapter 29 15 proverbs wa chapter 29 verse 15 tete wo ba ne yie paa ɛna obi tumi de abanoma ɛkɔ wale wɔ bi ɔma kwan ma yɛnte abanoma no akora ne deɛ nya wo bɛnti na asɔre a wodi ne pupupu tietie asɛm bi wɔ proverbs wɔ chapter 29 verse 15
1: abaa ne anim ka ma nyansa
0: bible sɛ abaa ne anim ka ɛma nyansa nti akora wɔ gyimi ahwe no
1: yes
0: abaa ne anim ka
1: ɛma nyansa
0: toa so ɛ
1: na abɔforo a wato no sra ha no
0: abɔforo a yato no sra ha
1: ogu ne n'anim ase
0: nkwadaa ne bɔ bi a yato wɔn sra ha
1: pɛɛhwi
0: yɛntea wɔn ɛna ne yɛgya te baabi halleluya me me akosua mansa deɛ meba we deɛ woba ha yɛ a ne ne nni agorɔ o halleluya ɔno ne nni agorɔ a wobɛsɛ sɛ nkwasea nyina gu anim ase bataa ne gyimi a wagyimi wowoba a wawo no wotum bie w'ano ka sɛ obi ba hɔ a ma ne ne nni agorɔ na koraa no wobɛgye no atɛm a yɛde ade agu n'anim ase woama me werɛ hoɔ ama wo papapapapapa woama me werɛ hoɔ ama wo papapapapa wɔ se akɔla a yɛto no sra ha no ɔma ne na anim gu ayɛde ade ɔsɔ woto akora saa na woantete no a wo ne w'adamfo nam ɛne waka kyerɛ wo w'adamfo no sɛ wɔyɛ kɔhyea afei no a wo na wogyina hɔi w'anim atwa sie ɛ sɛ wokɔbɔ wo ba no ɛ sɛ woafɛle hyɛ ka awurade din bɛsa me nti ne hyɛhyɛe
1: tenetene wo ba
0: nti baabrɛ sɛ ne saa ne nti no woyɛ baatan a tenetene wo ba
1: wama wahome
0: na wama wayɛde ade wama ɔmo hwɛ wɔmo ma ma ɔmo kɔɔ skul wankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛsi fie atɔ kasa ma wo a wɔmo lelas hwɛ wɔmo sɛ ɔmo wu ɔmɔmɔ wɔma nhwɛ wɔmo ma no hwɛ sɔfa yɛ sɔfa ɛnɛ ɔwo sɛ nkɔfoɔ so a ɔmo ɔmo hwɛ wɔmo ma no wɔmo nyini nkyɛw halleluya ɔhwɛ akora no akora de yɛ sɛ wɔbɛhwɛ no naa na maame no wu na papa no wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa ɔne onya wobɛma ho ɔne bi ɔbɛyɛ dɛn ɛti woyɛ baatan a wotie me no a na sɛ wale sɛ yɛaba w'adwene mu a hwɛ yɛ papapapapapapa nkwala no awurade de ne ma wɔ nti ɛne wɔsew sɛ ɛnya wo kunu ɛnya wo yere 17 no wakɛn hɔ
3: tenetene wo ba
4: na wo ama wo ade ade
3: wo
4: ahome
3: na
4: wo ama wo kra ade ade
3: enika
4: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
3: wose
4: aha
3: emfa atenatene nkame abofra
4: ti ba bo sey emfa atenatene me nkame abofra
3: na wo de aba hwe no
4: na wo de aba hwe akora
3: ongu
4: aha
3: so de aba hwe no
4: na wo de aba hwe na
3: wo ba je ne kra fra sama
4: wo ba je ne kra ade ade
3: fra
4: sama ndo hallelujah
3: amen
4: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for chronicles wo wose me ba me ko sura urade unyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan san ena ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon hallelujah
3: amen mfatenatene nkame
4: abofra bible say mfatenatene nkame abofra na wo de aba hwe na ene international school bebre ye yi e ma afirim
3: ye ja bo
4: hallelujah because teacher ni no kwhwe akora no a de mame ne papa ne baba be ye no eti akora ne sey a ene wa ne se wo sey wo school akora ne so omumle bebre omu di ne wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che se no anu no eti wo se akora ye to no sra ha no
3: ogun o mame ni mase
4: hallelujah
3: amen
4: twaso e
3: wo se na se wo de aba hwe no
4: a baba so de aba hwe na
3: ongu
4: ongu
3: wo de aba hwe no a
4: wo de aba hwe na
3: wo je ne kra fra
4: samando na enwan sa na wo je akora ne kra fra samando ena ba ta bebre nhwi ya manti ya manum bebre anum hwi ebinum akoh ya akonhyafo awu ebi abokro no ya chi won ya ku won ebi de prison hallelujah
3: amen
4: twaso e
3: wo se meba so akoma hunu nyansa
4: o se meba so akoma hunu nyansa
3: makoma beto meye
4: makoma beto meye
3: yela so meni beje
4: manso meni beje
3: na me se wa ho besa pe no
4: na me ho besa pe me
3: se wa no eka de etene
4: se oba pa ejina pupa jani no wo ke nyankopo asem
3: sa
4: oba jina ya fa ne sai eye mp no ejina parliament na wo kasa wo ne sai hallelujah
3: amen
4: mami bi ka chama se sofo se me mansia ma wo won no akemu mye no kura te sa wo a akameda nkemeda ibia ye wi no fo mikro ne me wo nkwala na no jai me eti menya ba ma bia ma ntre me ba no sabre no so na me ma no wo age bi mu a sabre no enye na ene tete because abe ma 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
3: amen
4: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
3: dabi
4: wo ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ema o e wa ye de ade ema adwuma eti twaso
3: verse 24 no
4: aha
3: Arusie na wotene ni agabedie.
4: Bible say Arusie. Ana wotene ni. Na agabae dia
3: agabedie. Na de owu nyansafo no.
4: Bible say obi dia la owu nyansafo no.
3: Na ni gye ne ho.
4: Na ni gye ne ho.
3: Ma waja no na aninye.
4: Bible say enti ma waja no na aninye.
3: Ma de owu wo no ni Arusie.
4: Hallelujah.
3: Amen.
4: Ana no. Hwe. Proverbs chapter 23 no. Ama de akai no. Proverbs 13:24. What kai ho? Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
3: Verse 24 no.
4: Aha.
3: Wo se de okra na ba no.
4: Bible say obi okra na ba no.
3: Otane ne ba.
4: Ye ka se okra ba. Obi a wo mfa akora aba enye de ade.
3: Entia kora.
4: Entia kora. Wo kora no. Tembia wo kora ba no. Hallelujah.
3: Amen.
4: Wo nhwe wo ma, wo ntire ne wo ma. Wo se de okra na ba no. Otane.
3: Otane ne ba.
4: Otane kora no. Wo no no. Hallelujah.
3: Amen.
4: Se wo ntia kora na no nkyere se wo do no. Wo tano. Bible say me ka tell say oba tan biara wa wo a wo ntia kora no. Wo tan kora no.